0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
1: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
2: Son na solo sa Son na solo sa Nangeno chenosa

0: kunyaniriza ku radio eno enganzi radio ennungi eulirizibwa abantu bannanga abali eyo mbalamusizza mwebale gye mukwasako engalo amannya gange bampita Irene nga nakuzibwa omwami n'omukyala wano emukono buli omu w'amanyi bannange nze ekindeese nina ekindi ku mutima kyenjagala okugabako naawe oba nina omuntu gwenzize okujulira eyanyamba mu buzibu bwe nayitamu ne mu ndwadde gye nalimu gye nali simanyi nti ndiwona nange ne mbeerako wano ne njogerako nammwe nga omuntu ategeera era bulijjo mpandiika amabaluwa nga njagala okunnyanirizaako okujja okuba nti mbabuulirako gye nava n'omuntu ki oyo eyantaasa sooka owandiika ennamba eno ey'essimu olwo nno ndyoke nkunnyonnyole buli kimu ekindeese
1: namba emutyenirizire 7 9 2 10 9 9 7 eyaterrizire 7 0 3 0 4 6 9
0: eyo ye nnamba eyo giwandiike bannange nze mu buto bwange nakuzibwa maama wange ne kitange nga bali wamu baatuzaala abaana 6 abaana abo nga nze ndi mwana wa 3 nakula ne maama ne taata wange nga bonna bwe bali nakulira mu mbeera eyali nga si nnungi nnyo ate nga simbi nnyo ngeri awo bwetyo bwe twetaaga amafuta tugeetuusaako kitaffe agagula oba omunnyo oba akasukaali twakula mu mbeera eyali eyekyalo nga tulima abatwali 6 era tukyali 6 naye nze bwe nakula ne baganda bange batuuka ekiseera ne bava awaka ne bafumbirwa nze naweza emyaka 12 ne nkwatibwa ekirwadde kyatandikira ku mutwe omutwe gwannuma omutwe ne gunnuma nga bwe nkizzeemu maama wange ne taata bantambulira nnyo ku basawo ab'ekinnabi wabula omutwe ogwo gwagaana okuwona kitange yali musajja eyalinako ebibanja mukyala we mukono ng'ayina ebibanja ebingi ennyo eddala taata wange oyo mumumanyi mwami Samwiri buli omu amumanyi ku kyalo wano emukono kubanga taata yalinamu akasente akatono akamubeezaawo ng'omuntu wabula ebibanja bye yabitunda olwanze muwala we Irene nga buli kimu kye alwana alabe nga ntereera era mbeerera ddala bulungi byalema omutwe gwa nnuma nga nsiiba banfukirira mazzi mu mutwe buli we bantwala ne bagamba kale mumusaleko enviiri ne bansalako enviiri ne bansalaasala omutwe gwonna wabula ng'omutwe gunnuma nga seebaka siriya tewali kyensobola ng'omutwe gunnuma baatandika okugamba nti lubaale w'ekika ya musumbuwa baatandika okwogera nga buli watugenda buli omu ayogera bibye ne bagamba yali agenda ku luzzi n'awakankula ekisambwa ne bankwatako ebisambwa bannange kitange yadaaga yayina enteeze 8 n'embuzi 4 nga ze tulina awaka wabula byatundibwa byonna ne bigwawo yali alundako ne buno obusolo bw'omugulu mumpi nga bwo ayina ddala bungi nnyo ddala wabula yatunda faamu ye n'egwawo ey'obwo obusolo bw'omugulu mumpi yabutunda bonna ng'alwanirira nze muwala we okuba obulungi baganda bange gye baafumbirwanga taata n'agendangayo n'abakaabira amaziga n'abagamba nti omwana wange akaaba ali bubi mu nnyambe baakwatanga ke balina ne bawaayo naye nga siwona natuuka ekiseera nga omutwe gwannuma nnyo ne ndaluka n'okulaluka ne neeyambula engoye neetandika okutambula obute kyokka nga ndi ku kyalo wabula nga kye ndiko nga nswala ate nali nkuze kitange yankwatanga ne bansibira mu nnyumba bansibanga miguwa gyennyini anti nga ndaluse wabula baakaaba amaziga mama na agamba anti mkolentia no mwana wange obu wala omwana wange andaluseko tata angatula na ganti bulichena lina chansi guwako nebatuko kwa galanga na emitwalo ebiri neyenga tewali wazija ya tuko kuleta babanka na singa yo amaka na singa ya makagafe onga nuwa nililampone olono nga uriyo msawi jebantu te nga ya gala esente ezuwele lako dala na yenga ate esente mzee izimu wedeko bamu kwasa obukadde busatu abamanerenda ne bawandika ne kiwandika ekigamba nti tuguze naye nga atama kagali manene nnyo ddala n'ekibanja kyako ekyali ku makoko wabula nga bw'oboga tunzi okubalirira oyinza okugyamu obukadde asatu naye yabamu wa miliyoni satu nga kuliko n'ekiwandiiko nti mu myezi gino bw'onooba tolese sente zaffe tujja kuba tukugulidde ddala tata yantwala ku musawo obukadde obusatu bwaggwawo ne nga siwunye kyokka teebereza nga amaka gano galiko ekiwandiiko era emyezi gyaggwayo gye baali bamuwadde ne bajja ne batugoba mu nnyumba ne bagoba mu nnyumba ne baddayo ne bagenda ewa mukwano gwa tata yali ku kyalo n'abaweeyo emmanga ku ttaka lye akantu katono nnyo n'abagamba nti muzimbaawo akasiisira mubeeremu n'omwana wammwe ate munaakola ki bazimba akasiisira ne tubeereeyo nze nga bansiba busibi ku nkondo nga kwe bansiba namalira ddala emyaka mingi nnyo nga ne mu mbeera eyo era nga ndi mulalu nga sitegeera bifa ku nsi ng'ensi gye ndimu yange nzekka kubanga nabonaabona nnyo obulwadde bwambonyaabonya lumu tuba bali awo oyo ku kyalo nga kufaako omuntu omwami oyo yali mutaka wa ku kyalo okwo ng'afa ng'abantu bajja okuziika abajjiramu mwalimu mukwano gwa maama ng'ajja amutwala amugamba abaana baffe bali batya n'agamba abaana gye bali abamu baafumbirwa nti ate Irene ye yandalukako Irene yalwala omutwe nga alina emyaka 7 akuze n'omutwe nga gumuluma we yatuukira emyaka 10 na 6 Irene n'alaluka ye ate bulalusi era ewaka tumusiba miguwa naweza emyaka 2-3 nga ndi mulalu era nga nsibibwa miguwa nga nze banvaako baga nti katumuleke tetulina kyakukola maama yakwata mukwano gwe n'amutambuza n'amuleeta eka we twali baatuwaako akantu okuzimba ng'era ndi ku nkondo emmere bampeeraawo buli kimu bakimpeeraawo okweyamba neeyambaawo wennyini anti nga sitegeera maama nga yabonaabona n'ayoola obubi bwange n'adaga n'akaaba amaziga bwe yaleeta mukwano gwe mu kumulagayo yasanga anti yali agenze kulumba okuziika yansanga ng'obubi mbwesize nzenna nzenna okuva ku mutwe paka ku kigere n'atulika n'akaaba n'akuba omulanga mukwano gwe n'amugamba nti afudde nti nedda tafudde neereka muyonjeeko olyoke oyingire n'asinzina naazi omubiri nzenna n'alongoosa n'ajjawo n'obubi awo wennyini mukwano gwe n'ayingira n'antunuulira n'agamba naye ogenda kuva mu mbeera eno n'agamba nti maama Irene kankuwe ennamba y'essimu egenda okusangula amaziga emyaka gy'omaze gino emyaka 2 n'ekintu ng'okaaba olw'omwana wo embeera eno gy'alimu agenda givaamu maama n'amugamba nti tewali ye namuleka namusangula kubanga buli kimu twakitunda amaka gaffe baagatwala ku bukadde busatu ebisolo byonna twabitunda omwana waffe atereere omwana yagaana okutereera mukwano gwange tewaliwo ogenda kuntwala bwe naafunira mirembe n'amuwa ennamba y'essimu n'amugamba nti kaakati ompe ennamba y'essimu naye banansaba ssente ate nze naazijjawa sikyalina wadde essente zonna naziwaayo buli kimu kyonna nakiwaayo n'agamba nti ne bwe kabaka ssente teziyinza tuuka mu bukadde busatu oba bukadde oba kakadde oba 5 oba ono omukyala ye ayamba buyambi naga nti wandiika ennamba y'essimu eno
1: namba MTN 0792 10 9 9 7 eyateereri 0703 04 6 9
0: n'agamba nti ennamba eyo maama Irene gikubeko.

0: netuyingira mu nyumba netutula netukakkana mu dakiika ttaano nga tewali ayogerana munne. Nanga namukuna kuba essimu kubanga essimu yo yaliko nga tevaako, namugamba nti Mama Irene tuwanje musibirire ku maaso gammwe, netuzibirira amaaso. Nagamba na Irene, mugamba azibirira ategeera, namba Irene zibirira nenzibirira. Bannange ngenda okuzibula amaaso bwenti ne maama ng'ekyamagero kye tufunye. Bagamba nti okwata ejjinja limu nerikuba ebinyonyi bibiri. Ejjinja limu eryakuba ebinyonyi ebibiri nawona, ate bwe nva mu kuwona ate ne tugaggawala. Bannange nasanyuka ne tusanyuka okuvaawo obulalu n'embuvaamu. Saawa eno nnina emyaka 3 mu 2. Naye ndi mugagga, ndi mugagga. Mama wange mugagga, baganda baffe bonna bagagga, tewali nnaku ya lubeerera. Mama yazzaawo ebintu, mama kyakaaba kimu kyokka, n'agamba nti singa ebyamagero bino ebibiri bitutuuseeko nga kitaawo waali atunula. Naye n'alabako essanyu lino lye tulimu, naye kitaawo yagenda. Mama ekyo kimukaabya, naye amala n'aguma kubanga kati emirembe mingi. Naye ne bw'obeera mirembe ng'olinayo okwo kali akakuluma ku mutima, kabeera katuuka ekiseera ne kamulumamu n'akaabamu nga nannyini mwami we bambi. Baali bategeeragana, bansijanjaba nnyo. Nange ntuuka essaani ng'amba nti singa taata abadde waali n'abe n'alaba ku ssanyu lye tulimu, ng'ate nange n'andabako nga mponye, nga neevuga nga bwe neevuga bwe nti kati ali eyo ennamba y'essimu giwandiike era jukubeko kati saawa eno, bw'eba tayitamu kwera ku makya ogikubeko. Omukadde Nabukenya agenda kusangula amaziga. Oyina embeera gy'oyiseemu endala nga ya kirwadde kirala kyonna si kya bulalu, embeera ya bwavu, ya kubonaabona, kukaaba amaziga, ki ky'oyitamu? Kubira omukadde Nabukenya.
1: Namba MTN 0792 10 99 97. Airtel 0703 04 9.
0: Ennamba eno mukwano gikubeko, egenda kuyamba. Okabya amaziga mangi, obonye bonye ekimala, kubira omukadde Nabukenya. Agenda kuyambira waka wo w'oli. Wabula oluvannyuma lwakyo twatambula ne tugenda n'atulagirira waali, ne tugenda nanaza ku kyogero eky'omukisa, nanaza baganda bange, nanaza maama wange, n'agamba mugende mukole bizinesi buli gye mwagala. Bannaye tulina ebizimbe mu mukono awo, tulina ebizimbe e Kampala, amaduuka e Kampala, bannange tulina amamotoka agesimisa abantu ku kyalo. Omukadde Nabukenya, Katonda omulungi akumpeere ky'osinga okwagala, Katonda omulungi akumpeere obuwangazi,
2: omukadde
0: yambe n'abalala. Kyekindeese wano ku mpewo za radio, kimbadde ku mutima. Nze siina kyenyinza kusasula mukadde Nabukenya, wabula kyenyinza omusasula kiri kimu: kumuweera bujulizi. Ate n'awaali eyo akaaba amaziga, banne ensi eno, bannange ensi eno erimu ebizibu bingi. Eriyo olinga yalwala kikulukuto, eriyo olinga yalwala bugumba nga tozaala, eriyo olinga nga gwe obwavu bwo bwakuzingako, bwakuzimbako akayumba. Omukadde Nabukenya agenda kuyamba.
1: Namba MTN 0792 10 99 97. Airtel 0703 04 9 99.
2: Bannange abawuliriza abange abalungi, kyendabagambye mu kusooka nti akalimi tokayuzayuza, tokazunza, kalekaawo. Katonda ayina ensonga lwaki gwe wekaawuliriza. Bangi kati balitambula eyo, batambula abamu beebase, abamu balikola mirimu mirala nga tebali ku radio. So Katonda ayina ensonga lwaki gwe agiwuliriza ennamba eno, era gwe agenda okuyambibwa. Kyolowooza nti wakkoma wegaana kwetta kwetuga, mukwano tofa, okyalinayo chance y'okubeera ku nsi kuno, okyalinayo omuntu asobola okukuyamba mu nsi muno, bamuyise omukadde Nabukenya. sibuli muntu nti yali bulungi, sibuli muntu nti embeera gy'olimu yolowooza nti yesinga eriyo ekizibu nga kyo kyakuyitirirako nga n'ensi wagyetamwatama dda, kwegamba nga n'emikwano gyakuddukako. Teri muntu asobola kwagala nga tolina mikwano gyange. Ekyo kiri mukiteeke mbirowoozo byammwe ne mu mitwe gyammwe. Teri muntu asobola kwagala nga tolina, ne wegibeera mikwano giba gikudduseeko. Ne webabeera baluganda bo, buli muntu aba ayagala omuntu wayinawo, buli muntu aba ayagala omuntu ali mu mirembe asobola omuyamba, naye kati gw'oli awo tolina, ng'oli ne wakunyumiza ekizibu tolina ky'osobola omuyamba, so kati awo oli useless. Wekwata omukadde nabu Kenya nabo batandika okuyitanko mu nkiiko, abagagga mwe batuula, si gwe gwe baalamirako nti gwe agenda okusemba mu nsi eno. So kale wekwata ennamba y'omukadde nabu Kenya era nange njja gikubako kubanga si buli muntu nti ali bulungi.
1: Namba MTN 07 9 2 10 99 97. Airtel 07 0 3 0 4 6 9
2: amasimu mangi naye njaba kwata maasa okansuke nsomeko message wano. Ona agamba ye Sharifa aviridewa avide chenjojo ba chenjojo agamba muwala nzira mukunamba eyo nakagisoma njagiddangamu. Ona agamba ye Fida ba Fida agamba we wafuna esente ezo ne maama wo we mwayambibwa tezirina amu wadde nti oba kizibu nti oba tezirina amu nti oba saddaaka wadde n'ekintu ekimu, so yandyagadde akitegeera. Ono agamba nti omukadde oyo asangibwawa ojja mukubira ku nnamba eyo mwogere, kuba ono agamba ayibeni atugambye nti yasooka muyambira eyo gyali ne balyoka ne bagende ewuwe w'omukadde na Bukenya okumwebaza n'abanaaza ku mazzi g'omukisa.
1: Namba MTN 07 9 2 10 99 97. Airtel 07 0 3 0 4 6 9
2: omukadde nabukanya nawe oyambibwe nga ebindi wajje okuwera n'obujulizi, bambi atono omuwala ayina nyoke ayina n'omutima omulungi. Abantu bangi nga bagaggawala ngeriyo abantu bwe bayisinzirako okugaggawala, ogamba gundi we namulaba ng'ali mu mbeera mbi naye sooka olabe bannange nga yagaggawala naye nga ne bw'onyumya naye agamba kola nnyo. Kituufu era oba olina okukola ennyo naye nga kumba ayina ekyama kye, naye no bambi ebindi tasirikidde kyama kye, azze ku mpewo ya rediyo eno abeereko nawe kyakuzzaamu essuubi. Kino agambye nti ne programu ekuzi mba mutima gwo ekwongerako tekuzza mabega. So ono agamba awali asoose okubuuza sooka omuddemu Irene agambye wafuna sente ezo ne maami wo temwafuna mukole oba kizibu kyonna kyonna kimuddiremu?
3: Bwetwafuna sente ezo ne maama wange oba mu famire yaffe tetwafuna kizibu kyonna, tomwali kizibu kyonna era toba nakutya nti oba onookuba essimu ng'oyagala kuva mu mbeera mbi nti oba weeraliikirire nedda, era ne kitange yagenda okufa nga tetunnafuna sente ezo, kale tewali kyempaayiriza, tewali kizibu kyonna, wabula mikisa myereere. Bwe twafuna ekirwadde ekyali kinnemeddeko emyaka n'emyaka kyawona, embeera eyali etwesibyeko mu maka ey'obwavu nga baatugabirako kantu we tubeera byaggwawo. Ne tufuna ewaffe, ne tufuna ebizimbe, ne tubeera bulungi bannange. Sandizze kujulira nga nafuna obuzibu wabula ekindeese okujulira omukadde nabu Kenya nti yanaazaako ennaku yonna yatujja mu mbeera ey'obwavu n'atuteeka mu mbeera ey'obugagga eyessanyu.
2: Nebyoyogera ngamba naye bannange omwana biki byayogera?
3: Bannange kyenjogera kituufu, wabula eddalu lye nalimu lyonna lyonna lyonna emyaka egyo gyonna omuntu nga totegeera okuddamu n'otegeera n'otandika okuvuga emmotoka, n'otandika okukola bizinensi, nze abantu banneebuuzaako ku kyalo, nze mpa abantu amagezi. Naye ng'ekinnumiriza mu myaka gye mmaze mu bulamu buno nga mponye, ekinnumiriza kyakuba nti sajja kuwa bujulizi, era buli kimu buli lunaku mpulira ebbanja ku mutima, era kenzize ku rediyo n'enkyogera banne mpulidde ng'omugugu gwe mbadde neetisse guwe wuse.
1: Namba MTN 07 9 2 10 99 97. Airtel 07 0 3 0 4 6 9 chenda
2: aa bwentyo bwendeta abantu abenjawulo era temuva ku radio afeni nganzi kubanga ekuletera ekikuzimba gwo muntu wa wansi ekikuzamu esube ekikuzamu amanyi nga gwolia yoga materia sa kunyamba ekyaliyo no muntu aso kuyamba atenga tajja na kusaba anti lete mbuzi lete tenedda mkwano awe kwa ati namba yo mukadde na Kenya
1: namba MTN 07 mwenda 2 10 chenda mwenda chenda musambu eyateleri 07 03 04 kaga mukaga chenda
2: amkwano gwafe Irene ndaba n'obudde butuliridde mpenda koyesa dakiika emubiri osibule ku babadde batuuliriza ere obalekere akalowoozo ko babadde baletedde sibula ku bawutuuliriza
3: mikwano mwebale kumpuliriza mpulire essanyu ly'amaanyi nti mazo gabanako nammwe era mazo baleetera essanyu nammwe gw'obadde okaaba amaziga obonaabona oli munnaku ennyingi ennyo eddala ng'ate eriyo n'akaaba ate okusinga oba bwe nakaaba oli eriyo alemedde ng'olina ekizibu ekyakulemerako bannange weekwata omukadde Nabukenya
1: namba MTN 07 09 20 10 99 97 eyateleri 07 03 04 9
3: omukadde Nabukenya Katonda kumpeere ky'osinga okwagala nammwe abawuliriza abalungi mwebale tuwuliriza mukube ennamba ey'omukadde Nabukenya ajja kuba abayamba bayi mweraba
2: toyanze nnyo mukwano gwaffe Irene okujja okubeera kyozimba kuba tubudira ku redio eno kubanga eno redio ya muntu wa wansi ya muntu oyo ayagala ekimuzimba ekimuzzaamu essuubi
1: namba MTN 07 09 20 10 99 97 eyateleri 07 03 04 9
2: ye namba gy'oba okubako eyo Nabukenya ajja kuyamba munnange kweyo embeera gy'olaba nti tasobola givaamu teri muntu asobola kuyamba ekyali yakuyamba obeere bulungi mweraba.

0: kaldı. Oca girişi samısa uyuyor kubini. Yapma mı sanki? Kulağı kullan ya business yok. Ne uyuyor kulağı kullan ya? Ngo yongi na kumagoba. In the future. En uyuyor business tip. Business tip. Umu program sanki.
1: Okay, business tip ya fe. Eyo na kuolua lero. Gwe nali na business. Tojireka tumala gale kambuli gumuntu go sanze. Abantu abasinga bajja kugobera ba customer olw'ensonga nti tebalina njogera boogeranga bwe balabye wabanga olina woolagana wabakumpi oba walo boogenda kulwayo boogenda kwanguwayo at least sibawo okomewoggulewo buto okomewo nga bizinensi yo gisanze nti eri mikono mituufu kubanga ogenda kwekanga nga oyakwononedde bizinensi ng'akugobedde ne bakasitoma bagendere ddala obutadda bagambe gundi yaze wali terujja kusobola kukwatagana naye olw'empisa ze zebasagwe basanzeemu n'enjogera yetali nnungi.
0: You have the business tip. The business tip on program Sedukeda. It's our Yokubini. Tuji Kubia Wukomu Twa. Name your program Sedukeda. It's our one of Radio Buju. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Udebwe sule sanja. Webale kuli nisa Radio Buju. Watu sende kumulimogwa. Watu sende kumulimo. Utangi sokola. Anjo luna fetu gobiye. Misawo yokusatu. Ya program seduke.
2: Agomu mpapula.
3: Agomu mpapula.
2: Katonda wange gaga no gaze. Agadeche.
4: Gema chago.
0: Agafumide mpapula za maulide. Genuge gafumide mpapula za maulide. Wanumu program seduke da. Kuredio budu. Radio yomu.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo muntu wabulijjo
2: amaulira gasensu dwa ageke nenyeze dwa amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
3: wasuzo otya omulungi auliriza radio yomuntu wa bulijjo radio buddo kadde ka maulire Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro oga kusomera. Abamu kubatuuze n'abakulembeze mu ggombolola ye Kyesiiga mu district ye Masaka. Balaajanidde ekitongole ekiramuzi kibayambe kikirize kiwozesa omusirikale wa poliisi Wire Okwalo oba mu lujjudde olw'abantu ekyesiiga ng'ensi eraba olw'ekikolwa eky'ettemu kye yakoze nga bwe baakola ku Christopher Okero Onyomo eyatta abaana. Olunaku olwajja okusinziira ku batuuze omusirikale wa poliisi y'ekyesiiga era nga ye osi wa poliisi eyo Wire Okwarobo yawuniikiriza abatuuze b'e Lwaggulu endeeba mu kyesiiga bwe yakubye amasasi mu bbanga oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'omusajja omu ng'entabwe yavudde ku muwala omukozi w'omu bbaala bano gwe babadde badeddeza ababiri. Amasasi ge yakubye okusinziira ku batuuze gaakutta omukyala kisa kya Mukama Aisha ne gamuyitamu ne gakwata n'omwana we gwe yabadde aweese ku mugongo ow'omwaka ogumu Mbazira Ashraf eyafudde ng'atwaliddwa mu ddwaliro lye Kaliisizo gye yabadde agenze okubanga ajjanjabibwa. Abatuuze bagamba nti gyabadde miranga biwoobe nakwaziirana mu bo era bagamba nti kakati esiga eddamuzi lye lirina okubataasa ku nsonga eno.
4: Nagenze okulaba nga osa avaayo agenda akuba abantu amasasi bw'ati ne munakamundu ke kali akatuno ka pisito nga kumu bagabadde nga 18 lyamukutte mu mugongo ne mu lubirizi ate maama we ku mukono tufuna mmotoka ne tuleeta bano ku ddwaliro eddene ne tufuna obujjanjabi akwabadde tegunnaggwayo mwana n'afa.
5: Nagenze okulyanga essasi libaluka ne ŋŋamba ati essasi kiki kino ekiri wano ne ŋŋamba taata twangwe tukolesa tugende ewaka. Nagenze okuwulira ng'essasi ery'okubiri likuba nga mpulira omukono sikyaguwulira ne ŋŋamba omukyala eyambadde okumpi kyempulira gunene omukono sikyaguwulira naye sima ki kyegubadde ne mugamba sikunkwatireko ku mwana.
6: Kumbe omwana okulwala amukwatidde wana kuzukuruka baakakubye amasasi abiri wano mu mugongo nabadde manya omusaayi guva mu mama we kumbe kuva mu mwana.
3: Abatuuze bagamba nti abantu baabwe abalala abaakubiddwa amasasi embeera gye balimu si nnungi nga kuno kwe kuli Gerard Kiweewe yakubiddwa essasi mu butuuliro era bano n'abalala bakyali mu malwaliro banyiga biwundu. Ku lw'abatuuze Bale Mudathiro omukulembeze mu kitundu ekyo era nga ye ssentebe w'abali Kabule mu disitulikiti y'e Masaka alaajanidde kkooti ekkiriza olw'obulumi omusirikale ono bwe yatuusizza ku bantu. Abatuuze bano awozesebwe mu lujjudde lw'abatuuze b'e Lwaggulwe we yakoledde ettemu lino abatuuze basobole okufuna ku buweerero.
7: Abantu b'ekyesiiga bennyamivu nnyo olw'omusirikale eyo osi eyatuusizza ku bantu obuvune ate ne mufiiramu n'omwana bambi era bo okuwulira nga bamatidde bandyagadde naye akolebwenga Okero bwe yakolebwa bwe kiba kisoboka bamuleete bamuwozeseze mu kitundu wennyini we yazisizza mu yaddiza omusango basobole okubeera abamativu nti omusirikale oyo tazzeeyo kuweereza wantu wonna. Ekyo bwe kinaakolebwa kijja ttuwa essuubi n'essanyu n'abalala basobole okuddamu empisa abadde baagala bagezaako okwefaananyiriza nga ye naye nga kibi nnyo nnyo era abatuuze b'ekyesiiga ne ku ssaawa eno bakyali bennyamivu baagala kumanyira ddala kiki.

0: ekituusiddwa ku musirikale oyo avunaaniddwa atya. Bwe kibanga kisoboka twalyagadde naye awozesebwe mu lujjudde nga eyatta abaana Okero bwe baamukola.
1: Sekamwa wa poliisi ow'ebbendobendo ly'e Masaatu Kasirye agumizza abatuuze n'okutuusa kati omusibe bakyamulina mu kaduukulu era bakyagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza nga bwe banaazuula obujulizi baakumutwala mu kkooti asobole okuvunaanibwa.
2: Kituufu omusirikale waffe owekyesiiga era nga badde akolanga osi tumulina mu kaduukulu kaffe nga bwe tunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo omwana gwe yakuba essasi, so tukyali mu kugezaako okubyetegereza kubanga ebyogerwa bingi naffe tuli mu kukozesa obukugu bwaffe naffe okutegeera ddala ekituufu ekyaliwo naye nga tumulina mu kaduukulu kaffe. Nankwade olwate yibungeesebwa nti yali alwanira mukyala, ekyo ekitali kituufu. Musirikale waffe ono yali ku mirimu emitongole newagezaako abantu okutabuka ate olwo ng'alina okutaasa embeera. Tujjukire nti omulimu ogwaffe gwa kukuuma abantu na byabwe, so mu kugezaako okubakuuma n'ebyabwe mu mbeera awo bwe waava okuba masasi mu bbanga, kigambibwa essasi erimulinza okuba lyeryakuba omwana. So tetunnamanya, tukyalinda ripooti ya postmortem etutegeeze oba ddala omwana yakubwa ssasi oba nedda.
1: Wabula agumiza bannakyesiiga n'abasuubuzi nti nga poliisi baakubamanyisa buli kimu ekigenda maaso ku nsonga eno.
2: So tukyali mu kukinoonyerezaako naye nga ye osi mu kaseera kano ali mu kaduukulu kaffe nga bwe tugenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga eno. Tusaba abantu baffe okusigala nga bakkakkamu kubanga poliisi ensonga ejjukute bulungi. Tusuubira nti maaso awo tujja kuba tubawa alipooti entuufu ku mbeera eyo. N'ebyo biri mu kubungeesebwa nti yali alwanira mukazi mu bbaala, ekyo si kituufu era tukimenyawo. Abasirikale baffe bali profeshono ekimala nga tebasobola kubeera mu mbeera ng'eyo, naye nga kw'okunoonyereza kuli mu kugenda maaso.
1: Ebyo nga tubitadde ku mabbali, omuyambi w'ombaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Joseph Luwaga alabudde bannannyini bifo byonna ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi omuli amasomero n'ebirala abatagoberera mateeka na nkola ssaako ebiragiro eby'ekitongole ky'ebyobulamu, era nga kino kyateekebwawo ekigendererwa eky'okulaba nga batangira okusaasaana kw'ebirwadde binnamutta n'okusingira ddala eky'ebola. Okulabula kuno omuyambi w'ombaka wa pulezidenti akukoze bw'abadde awayamu ne rediyo ey'omuntu wa bulijjo gwe tusanze mu yaafeesi ye, era ng'onategeezezza nga yaafeesi ye ng'eri wamu n'abakulembeze abalala mu disitulikiti bwe bagenda okutuukiza ebikwekweto ku bannannyini bifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi ng'abanaasangibwa nga tebagondera mateeka kaakubajjuutuka.
3: Mikwano gyaffe mwenna, abatandisi, bananyini masomero, abakulembeze b'amasomero gaffe aga gavumenti n'abantu bonna abalina ebifo ebikuŋŋaanya abantu abangi, nti minisitule y'ebyobulamu tennavaayo kulangirira nti Uganda tekyalimu Ebola, naye buli w'oyita obwasemugayaavu bweyongedde, kisobola okuviirako okusaasaana n'okweyongera kw'okutambula kw'ekirwadde kya Ebola ekiri mu ggwanga Uganda, ekyayingira Uganda. Njagala okutwala omukisa guno okubajjukiza nti abakongo tukyabalina ate Ebola gye yava, n'abantu abatambula okuva mu bitundu eby'enjawulo bakyatambulira ddala. Na bwe kityo, nga ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga, wiiki eno tugenda kuddamu mpolampola ebikwekweto byaffe eby'okukakasa nga ekiragiro kya ministry eky'okuteekawo amazzi aganaabwamu, sabbuuni n'ebirala.
1: Nonno mu ngeri y'emu ayongedde okulabula abaddukanya amasomero nti bagenda kuteekawo amateeka amakakali n'ebibonerezo nga gwe banaasanga nga yeesuuliddeyo gwa naggamba wakolebwako ng'amateeka bwe galagira. Bano abasabye okwewala enkola ey'obwa ssemugayaavu wabula bannyikize okunaaba mu ngalo naddala nga bayingira mu bifo eby'olukale. Mu ngeri y'emu, mmeeya wa Kigangazzi Town Council Ssaalongo Kajimu Desire akubiriza abantu okunyiikira okukuuma ebifo byabwe we bakolera wamu ne gye basula nga biyonjo kibayambeko okwetangira obulwadde naddala obuva ku buligo. Bino agenze okubyogera ng'omusasi waffe Sserwadda Swali Kiwaali kaabituwe.
4: Sabye abatuuze mu Kigangazzi Town Council okwongera amaanyi mu nsonga z'ebyobulamu n'obuyonjo, naddala ku kasasiro nti abamukugira mu nkuubo bakyewale n'abo abasaasaanya kasasiro atambula naddala obuveera, tibabwokye bwokya so olw'okubeera nga kikendeeza ku bukyafu mu kiseera kino eky'omusana obuliwo Mchigangazi Town Council. Ono yebaziza abakozi obulungi kyokka n'asaba abantu Mchigangazi Town Council na dala abakozi b'emirimu egy'enjawulo okwataganira wamu nabo ng'abakulembeze ku nsonga z'okulwanyisa kasasiro bongera amaanyi mu kwekuuma n'ebifo bye bawangaalira bibeere biyonjo.
5: Kwe kulaba ng'olutalo lw'okulwanyisa kasasiro tulubeera mu ffenna abakulembeze n'abatuuze. Tulina okusoomoozebwa nti abatuuze abasula mu town kasasiro bamuteeka mu nkuubo za bizimbe awamu n'okumumansa mu nzijja nga bamaze okwera. Songa kyali badde kirungi nti singa kasasiro ono badde bamukunganyiza mu bikutiya oba mu makutiya okumuyola ne kubanga kwanguyira abo abakozi baffe abakola ku gw'okuyola kasasiro. Okumuteeka mu nkuubo ne ku luggya naddala mu kiseera kino eky'embuyaga kibuyaga amutambuza ekibuga kyonna ne kifuuka ekikyafu.
4: Zese Lwadda Swali kikula Radio Buddu ndi mu disitulikiti ey'Bukomansimbi.
1: Ato kuvako mu district ya Rakai, ministry y'ebyobulamu yeyanjulidde abakulembeze empeke ya MMS obagiyite multiple micronutrient supplementation eyamba ku bakyala abali embuto ko n'omwana ali munda okula obulungi okutuuka okuzaalibwa. Bino bibadde bigenda mu maaso ng'omusasi waffe mujuzi badi lujali kabituwe.
6: Unaizi wa kundisa na ministry yevyo bulamu ni Nsima Richard na makanda yaga simbio mo district ya Rakai ngeenono ya sikanyi hawa kulembeze wa government ya wakati awamu neze neye nono wamu nemanadini hawa vubuka na avala okusobola okulabanga niteka tekeno ya mnjisi wa kutuki ya dula wansi mbantu ilanga nusangeno mkulu ono Nsima anyinyo diwati
7: katilikendeza ne vizibu byabaana zaru wanga abafu zaru wanga tebana tuka okuzaru wanga nebwe baba bala vikanga bala muna ye bafa wachari watonyo kati enwe dagara ina mu aya nene folic acid kati tuwade tuwa wanda abazade abembuto abachari abembuto iron ne folic acid kati eno MMS ina mu folic ne iron acid no gatako ne ebirungo ebirala 12
6: myuka wa kulira ebyobulamu mu district ene Rakai Muhaji Lasto agamba ati peke eno yesikidde ezo ezibadde zikozesebwa abakyala ab'embuto era ng'endeja kutaasa nnyo obulamu bwabwe n'akubiriza abakyala okweyongera okulabaka nti bazaalira mu malwaliro agalimu abasawo abakugu.
8: Empeke z'abakyala zibaminanga bali mbuto ebadde bakozesa ferasi ne folic ne kakati zino ezazi empya ate abakyala balina zikozesa nso kese yazi tusindi ekigendera kibadde kya kuyita ba stakeholders in the district including agency leaders, councillors, cultural leaders and technocrats n'abavubuka kakati nga baino okuswala amawulire basasanye mu bantu mu district yonna bakyala basobole okukozesa empeke ezo zibayamba okuzaala abaana abalamu nabo bennyini sobole okuba abalamu.
6: Iyo mukungu w'obwaka muswaga avunaanyizibwa ku baana Margaret Lugalambi okukalawo entabiro eno yeebazizza nnyo abeetabye mu musomo guno era n'akakasa abavudde mu ministry nti abakulembeze abayitiddwe bagenda kussa bulungi nnyo mu nkola ebyo ebatumiddwa bitwale okubiteeka mu bantu abawansi.
9: Nkakasa abantu abali wano kyetusomye kyetutegedde ndi MMS tugenda kukitwalira ddala buli omu obuvunaanyizibwa bwe buno baparticipants bano okubayita babeekenneenyezza nga be bantu abatagenda kutwala ssente za gavumenti za bwereere wabula bagenda okuzzaayo amawulire gano.
1: Ate ye ssentebe w'eggombolola y'e Lwengo Kizito Lawrence asinzidde ku mukolo ba ssentebe bwe badizaayo ab'ebyalo sitampu zonna n'abasiima olw'obukulembeze bwabwe bakoze n'okulaba nga bakuuma emirembe era n'abasaba akalulu akagenda okutandika nga 28 kabeere ka mirembe. Ona agambye nti ba ssentebe b'e Rossi bonna mu ggombolola ye bafunye ensimbi zaabwe era tewali agenze ng'abanja.
10: Ssentebe bange bakoze bulungi omulimu era asaba abantu bano balabike ng'abantu baddemu ne babateekamu obwesige babalonda kubanga bakoze bulungi nnyo mu ggombolola yaffe eno eya Lwengo Sub County. Tugenda okutandikirako nga nze ssentebe w'eggombolola tutandikidde mu kulabika nga tutambula bulungi nga tugoberera enteekateeka ya gavumenti naddala ya parish model era asaba bassentebe bange ab'ebyalo abaana babakomyewo okutandikira awamu nga oluvannyuma nga bamaze okumala okuwangula akalulu kano tusaba abassentebe b'ebyalo abantu baffe bano baleme kugibwako ssente naddala ssente zino ezibaweebwa ssente za PDM osanga omuntu bamuwadde akakadde tebamumupalo 8 n'olwekyo yesu sigenda kuchikiriza nganzi sente bwegombolola tusaba ba sente bibaffe abalwengo lulo awamu ne ba sente bibonna tulabikenga abantu bano government sente zebo abalekenga bazisente zabo bazifuna tuviranze nga sente bwegombolola mugomba la fene yalwengo lulo teri sente yabuzi za sente bwero so wanu ya kutu kusendeza government nazitia.
1: Ate ye ayebale gift chief we gombola yeru ingala budaba tuze. Obuta kwa zisa kasera kanolo kubanga tewali wa sente bebe byalo okole bikolobero n'okuze misango. Agambi enti buli muntu yenna ku kyalo aline nsonga yonna kati obuweleza buli ku magombolola paka ngaba maze okuddamu okulonda obukiiko bw'ebyalo. Boba sente babaziza stampu nga bakulembeddwa mu Kayondo Godfrey sente bw'ekyalo kyekya wagonya agambye nti ebisoomooza bingi naye basobodde okuweereza ebitundu byabwe era asabye bannakyawagonya okumwongera akalu kubanga bingi byakyalina okukola mu buweereza. Ampuliriza okola kyamanyi okuwuliriza radio muntu wa bulijjo amawulire ag'obudde bono geego ku ssaawa nnya ttaano mukaaga n'essaawa zaffe eziddako tugenda kuwa amawulire amalala. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro nkwagaliza kasera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
11: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, ne ku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Esawa, wano ku radio bulijo. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budde wa mindi embedebedie, webale kuhuliriza radio Buddu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
12: Endwadde z'ekikaba zino tumanye zizanyise nnyo nga tulowooza nti tuzirwala ne ziwona zokka naye kya bulabe nnyo era bw'oba ozirwadde fuba okulaba ng'ozijjanjaba ne ziwona naddala ng'oyina enteekateeka y'okuzaala mu maaso olw'ensonga teziyinza okuviirako obutazaalira ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
11: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Nga tujja kuzibya kabi mwetane ja Radio Buddu ngeri kumpa we faba kule weleza Obuganda ne Uganda yonna wamuna okukyusa obulamu bw'abantu ngaita mu program za yeze njawulo kati Radio Buddu agenda kutuuka kubawuliriza bayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mukyetumya Radio Buddu ati 25 tuwa era nga babijja abamu abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 12 omwezi ogw'omusanvu okuva kumakya paka kawungezi Radio Buddu yonna ejja kusibawo ebijja aba mu tawuni tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyisa ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba Radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne Kibimba Kawuniro bakijula Kapochi Busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranye wo fena tusaleka ebijaba nga 11 gw'omusanvu anti Radio Buddu esazeeko Radio Buddu at 25 musasaje mpoki n'obuddu mu kibuga Masaka. Wakati! Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
13: Radio

0: Oli kredie muntu wa bulijjo radio budu ampuliriza tuli ku 9 8 9 5 5 na tufuna ku www.radiobuduFM.com aliye mitala wa mayanja. We bali kuuliriza yonna gy'osinziira tojja ng'okwo. Kyokola kya tendo kya maanyi. Edekiika zizino ziri ya 14 zezakaita ku saawa 4 ezenkya ya leero. Njaga lukubu zako, nukula musako, atera nukukwebaza. Inabiyo utuseko nga birungi mkoza yoza, inabiyo utuseko nga biku sumbua, biku nyigiriza, biku challenginga, biku somoza. Njaga lana uo kukugumia. Titewali mbera, ebera uo luberera. Nzeso onko Jude, muzukuru wa Chisoro, program tuwe zimbe. Ukuva katipaka sawa mukaga, tugenda kutunurire nsonga ezenja ulo. Nsonga za kwe zimba, nsonga za kwe kulakulanya, nsonga za kwetegereza nsonga ezirimu kulakulana n'ensonga endala nyingi nnyo nyinyi ddala. Programu eno esawa esooka ekutuusibwako banaffe abasativa sativa kijimusa. Ekijimusa kino kye kyeggulidde erinnya mu nsonga ez'okulabirira n'okubeezaawo ebirime byaffe. Oli mulimi wa mwanyi, oli mulimi wa nnyaanya, oli mulimi wa green pepper, watermelon, menyeki, ndekeki. Wekwate kijimusa ekya sativa togenda kwejjusa. Bw'oba oli mulimi wa nnyaanya namu abalima ebirime ebikosebwanga ekirime ekyo kibadde kikwatiddwamu, ekirime ekyo kibadde kikoseddwa akatonyeze, ekirime ekyo kibadde kikoseddwa blight, ekirime ekyo kibadde kikoseddwa obulwadde nga kigenge, isamu ekijimusa kya sativa kigenda kubululira ennimiro eyo. Sativa tajjanjaba bulwadde obwo, naye agenda kuyamba okuddabulula ennimiro eddebujja. Kati munone mu maduuka gonna agakuli okumpi agatunda ebyobulimi oba okube ku 0780 8 3 3 3 oba ku 0775 330 3 3 3 ojja kuba oyogera ne banaffe abasativa basobole okubanga bakikuwa ekijimusa ekyo lw'obulamu butambule bulungi nnyo nnyini ddala mu mbeera eyo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu, omwezi gwa musanvu omwaka 2026. Olunaku luno lwe lw'ekikumi ekinaana mu ebiri mu nnaku ze tutambudde ku mwaka 2026. Kitegeeza tusigazzaayo ennaku 183 tumaleko omwaka. Mu njogere ennyangu kati amasekkati g'omwaka tumaze okugawunguzika, wali tukutte amasekkati amalala ge tugenda okubanga tutambuza mu mbeera eyo. Bobo inachotekateko kukola mu mwaka guno kitandikeko, toli kikerezi nyo ya demyezi mukaga jikulese, naye omuzungu agamba nti better late than never. Wachiri kerewa na yenga okozeeko kyokozeeko mu mbeera eno. Akamwanyi kengera era obubi bwe mwanyi bweyongedde bungi, mwegendereze bannange. Abazibba ne bannanyinizo, bannanyinizo mwongere ozikuuma muzisabire, ate mu abazibba mwongere okwesiba bbiri kubanga abantu bakambwe. Kamwanyi kagenda mwaka sente temukitwala butwazi bwe kityo ne mulowooza nti buli kimu muba mukimaliriza mu mbeera eyo mu mbeera eyo. Akasana kaaka abasobola tufukirire mwanyi zitandise okuwowa, ezimu zitandise n'okukala, zitandise okufa. Ne bw'oba olinanya amazzi fukirira ate obulamu busobola okutambula. Wano ne yabikka ayabika wano okubira obulatti ng'omusezi aliranye erimbo, kubanga gwe kikyo kiba kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala mu mbeera eyo. Kyokka era nkulabula, bw'oba owulira tosobola fukirira mwanyi ezo kuzimatiza, tofukirira. Bw'oba tosobola zifukirira kuzimatiza, zireke, tofukirira. Toweta ntala kuteekako tuzimbuka, nteekeko munnaayo mulundi gumu, ojja zikaza bukaza, zeesonyiwe, ate zijja kubeerawo ku bwa Katonda, enkuba enezisanga. Omwezi guno gwe tuyingidde gwe gw'omusana ogusinga mu myezi gino gye tugendamu egisigaddeyo mu mwaka guno ogw'omusanvu, gwe gusinga okwakamu omusana. Kitegeeza ki nti bwe tuva mu gw'omusanvu akaweweevu kayinza okubeerawo mu gw'omunaana, mu gw'omwenda, ogw'ekkumi December, January, naye akaweweevu kabaawo. Kale nno tulwane tuyite mu mwezi guno, ebirala tunaabiraba. Nze Sonko Jude muzukulu wa Kisoro. Omuso olwaleero tugenda kunyumya ku bya bulunzi, tubeera mu bulunzi olwokusatu. Era olwaleero bulunzi bwe tugenda okwogerako, abantu bangi mubadde mujjanjaba ebisolo n'ebinyonyi, abamu muyina bye musula nabyewaka ebitali byakulya, ze tuyita pet animals, abasula n'embwa, abalina kapa ensole ezo. Naye abamu badde temufuayo kutunulira bujjanjabi bwa nsolo zino bukosa butya ate gwe omuntu. Era waliwo abamu nga ensolo zino katugambe mutambuza dembe mbizi, embuzi, ente, endiga, ebisolo ebyo ebiriibwa n'ebinyonyi ng'enkoko embaata, sekoko, obumyu, nga bwe bibeera ku treatment oba nga biri ku bujjanjabi, musobola okusalawo mangu, tekigenda kufa, kitaddemu ssente zange ez'eddagala, n'osala, n'otunda banno ne balya, naawe kennyini n'olya. Ente, embuzi, eri ku ddagala n'okama, amata ne muganywa, enkoko eri ku bujjanjabi n'ebiika amagi ne mugalya. Wali obyefumiitirizzaako nti bya bulabe. Emboozi gye tugenda okunyumya ne bwana Ssennabuli oba bwana Ssennabuli gy'agenda okutunyumiza, awo esimbi amakanda, nkusaba owulirize bulungi kubanga buli omu victim ow'embeera eno. Nkwagaliza okuwuliriza emboozi eno okulungi ate obeeko n'ebyoggyamu.
1: Peter, nga ndi musawo wa bisolo wano mu Nyendo State Division. Ekisooka, ensolo ze tulya n'amata aganywebwa tulina okubaako bintu bye twetegereza nga tetunaba kulya. Mwe muli bw'oba nga oli mulunzi ng'era oli muli wa nnyama, kikwetaagisa okutwala ensolo oyo mu kifo ekikkirizibwa ensolo eno okusalibwa oba okubaagibwa. Mu kifo kino mujja okusiŋŋaana omusawo ajja okukakasa ennyama ey'ensolo eyo nti ennyama eno teyina bulwadde bwonna buyinza kuvaamu ne bukwata abantu. Era omusawo oyo ennyama eno bw'amala ogyekebejja agisaako obubonero obulaga nti ennyama eno ekebereddwa omusawo ng'ateekako sitampu. Alina n'obubonero obulala bwassaako ng'asalaasalako, naye nga sitampu kintu kya nkizo nnyo gwe omuli w'ennyama kyewandibadde weekenneenya singa otuuka ku mudaala ogutunda ennyama eno. Deni ab'amata n'amata nago abasawo bagakebera nti tulina obuuma obupima obungi bw'amazzi agali mata lactometer, tulina strip cup tuyinza okweyambisa okulaba nti amata gano tegaliimu musaayi, tegaliimu bikudumo. Kati amata ago singa ogazuula nti tegaliimu ebyo, awo gaba malungi okunywa. Naawe wenyini ng'omulunzi osobola okutunula mu mata g'okamye n'olaba kkala yaago efaanana etya, nti temuliimu musaayi gwekutte, temuliimu bisejja, temuliimu bikudumokudumo ebyekutte mu mata, deni agamala tujja kugamba nti ago malungi okunywebwa. Tukyalina obuzibu eri bannaffe abajjanjaba ensolo nti ebiseera ebisinga eddagala lye tukozesa libeerako ekiseera ekiweebwa nga liri mu mubiri okutuuka ku olwo olunaku omuntu lw'agamba nti kati kandye ennyama oba kanywe amata gano kigabeere magi. Singa enkoko obadde ozijjanjabye zaalwadde oba kipumpulu nga ziri ku ddagala, amagi agandibadde gazivaamu ago nago twandibadde tetugalya. Enkoko eyo bwebanga olaba enafuye twandibadde tetugirya kasite bange ebadde ku ddagala, kubanga eddagala waliwo eddagala libakuwa essaawa 42 ng'omaze okugiwa eddagala, n'oyisayo essaawa 42 olyoka ogirye oba ente. Then wabaawo eddagala eddala nga muwa waita essaawa 72 ziri 48 zino, then tugenda ku ssaawa 72 okusinziira ku mukozi w'eddagala kikyakugamba ebiragiro byakugamba ku ddagala eyo zennaku z'olina okuyisaawo oba essaawa z'olina okuyisaawo okulaba nga olya ebintu ebivudde mu nnyama n'eyo ennyama yennyini. Tetutunulira nnyo nnyama yokka nti gye tutalina kulya naye n'ebigivaamu. Mwe muli amata ago twalabe tetukola tetuganywa singa ente ebadde ejjanjaba okugeza singo bado janjaba ebanye ngo tuteka mu obutio bobo mubere naye ate botoko kama ate nogaguza abantu abalala nti kijja kubera kizibu era mwecho singo omuntu ayitira okulya enyama erimu eddagala nti mu mubiri gwaffe tufuna kye tuyita microbial resistance nti omubiri gutandika okubanga gugumira gumanyira embeera y'eddagala nti otuukwawona okujjanjaba nga bakozesa ebika by'eddagala byebimu ebyo ebyabantu so si ebyensolo naye nti omubiri gumanyira nga tegukyasobola kuwuliza ddagala eryo n'ojjanjaba omuntu nga talesponding ku ddagala eriba limujjanjabibwa kye tuyita microbial resistance mu mubiri. So bannaffe abo abajjanjaba nti neegaana okujjanjaba ddeni ate n'ogisala kyo kiba kikyamu era nti oba ogijjanjabye oba ensolo yonna kusoba bwobanga ogijjanjabye tulina withdraw period tulinawo esaawa nsanvu mu bbiri n'essaawa endala ana mu munaana awo n'olyoka olya enva ennyama eyo oba n'onywa amata oba n'weyambisa amagi. So ekyo
2: n'amagi
1: twali bali tetugera singa enkoko zibadde ziri ku ddagala kubanga tusobizibwa okutera ku ddagala wakati w'olunaku olumu n'ennaku ennya kati awo bonna eddagala liba lisobola okuyingira ate mu magi ate gwe n'ojja n'okola ki n'ogalya. So nkubiriza bannaffe abo nti ensolo weba erwadde eri ku ddagala tugiweemu ennaku ezo oba essaawa eziweebwa oyo omukozi w'eddagala kyaba akugambye. Eddagala lyonna erikozesebwa mu kujjanjaba ensolo tulina pharmacies ez'eddagala ly'ebisolo erinnya erisinga okukozesebwa baziyita drug shops naye drug shops zeziri ne pharmacies nga zitunda ddagala ery'ebisolo era amaduuka gano agatunda eddagala lino gaba gakakasibwa aba National Drug Authority nga bafuna ne baluwa n'abakozi twekakasa nti bandibadde abalimu nga nabo bakakasiddwa nti bebateekeddwa okukolamu era waliwo ositera okulaba ebikwekweto ebijja aba NDA ne bakwata eddagala eriyitiddwako abasawo abakolamu nga tebalina buyigiriza obwo bwebakkiriza kukolamu. So tuuka genda ogula eddagala mu dduuka lyeweekakasa nti nedduuka litunda eddagala ly'ebisolo lyakakwebisa ebisinga batimba ne layisinsi zaabwe ezibakkiriza okukola zitimbibwa mu maaso awo layisinsi tebagamba gikweka oba mu kitando bawuwa ogitimba mu maaso awo nti omuntu bwajja asobola okulaba nti nedduuka likkirizibwa okutunda ebintu bino. Deni ekirala nti bannaffe bano ekiyinza era okuleeta obuzibu eddagala lino okwononekera muntu nerifuuka eryobutwa erifuuka ezibu nti omuntu ajja n'agula eddagala nga tategedde lye lirina kuggwaako nga tategedde nkozesa yaalyo kuba eddagala lirina emitendera mwe liteekebwa mu mubiri gw'ensolo kati oli bw'aligula nga tamanyi nti ndina kuyita mu saidi eno oba lirina kuyita mu nnyama oba mu ddiba oba lyamukamwa kati bw'olikuba obubi era lijja kufuuka obutwa eri ensolo eno ate naffe lifuuka obutwa ku mibiri gyaffe nga tulidde ennyama. Naye ng'abantu bakubiriza bw'oba ogenda okugula eddagala nga balina amafaamu amanene naddala ab'enkoko tutunuulire ku nnaku z'omwezi ddi eddagala lino we liggwaako gyebayita expired date tugyetegereze nnyo. Deni era tuyige n'entereka y'eddagala lino singa obanga oliguze mu famasi eddagala lino olina diterekawo otya mu temperature zenkana zitya kubisa ebisinga tubala ne temperature 25 degrees celsius mwe tulina okutereka eddagala lino. Eddagala lino tetukkiriza nnyo okubeera nga litunudde butereevu mu kitangaala mu musana direct sunshine terikkirizibwa kubeera mu kitangaala ekyo okulirinaanya omuliro oba ebbugumu eringi lijja kufa ate bwe lifa terijja kukola oba terijja kujjanjaba bulungi nsolo gyonooba olitwalidde. Nolwekyo tulina obyekenneenya ate ila omulunzi yenna bwo ogenda ogula eddagala sooka weebuuze ku musawo ekika ky'eddagala ekyogenda ogula gwe tokirowole tolowooza olwokuba lwe musawo weyajja walaba ensolo ajiwa ddagala kikabwe ekiti olwokuba akacupa okyakayina gwe n'okwata akacupa ako n'ogenda mu famase n'ogaba bampa eddagala bwe liti olumu endwadde zino ziba n'obubonero obufaanagana naye ffe tulondamu akamunero kamu ku bubiri obuyinza okuba nga bwawukanye ku buli obulala kati gweoyinza obutakiwa budde nolowooza nti obulwadde bwe bumu kati n'ogula eddagala nga terigenda kukola ku kika kya bulwadde ekyo ekiri ku nsolo oyo n'olwekyo mwebuuze ku basawo amagombolola gonna galina abasawo aba gavumenti tubeebuuzeeko kuba si basente abasawo ba gavumenti kasita oba nga ogenze kumwebuuzaako okuwa amagezi ag'enjawulo era nga gakikugu so tetugula ddagala nga tetutegedde kirigenda kujjanjaba mwotunuulira ensolo ezo omulingi azo pets mwemuli kapa mbwa ensolo ezo zituwanga nazo ewaka ensolo nungi tulina ebigendero ebyenjawulo lwaki tulunda ensolo zino naye nga tetunaba kulabika nti no tuba nazo ewaka omuntu wandisaanye okuba nti ensolo ezo nga olina wezisula ozizimbidde ennyumba tetwetaaga kusula mu nyumba yemu n'ensolo ekyokubiri olina okumakinga sure nti ensolo zino embwa ne kapa ozigemye okugema obulwadde buno bwebaita rabies obusuula embwa eddalu olina okubanga ozigemye kuba bw'otazigeme singa zifuna akawuka kano akaleeta embwa okugwa eddalu nayo neegwa eddalu kiyinza okumalawo famire yonna neeruma abantu bonna ate nga buli gweruma naye emikisa gy'okulufuna akawuka gibeera waggulu
0: tugenda kutandikira awo ekyabuulirisa rediyo omutwa bulijjo rediyo budu ebyo nayagadde mubitegeere mubiwulire ate nga mubijje ku bakugu kubanga bya nsonga abantu abamu beesuliyo gwa naggamba naddala ku nsonga ezeekuusa ku by'okwerinda byabwe ate bw'obikwanaganya n'ebisolo bye balonda bwe tokimanyi nti osobola okulwala obulwadde bw'ensolo waliwo obulwadde obulwalaza abantu nga buvudde mu bisolo waliwo obulwadde obuva ku nnyama kakati singa oba tobyegendereza bulungi musawo atubuulidde nti ate era osobola n'okutta immunity system yo n'ofundikira ng'eddagala ly'abantu terikyakkolako nga gwe weetaaga kuteekebwamu lya nsolo mu mbeera eyo kale kansoke nzijja obubaka buno katono nzijje tweyongereyo tovaawo
3: tusindokomatubwatukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo beera mwegendereza anti okwerinda sibuti beera mwegendereza wano ku radio buddu nga kutuusibwako abusa banka kati buli lw'okozesa debiti oba krediti kadiyo ng'ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente eziri mu 10,000 n'okusingawo kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritiasi
4: abusa bank your story matters
5: kano kagenda eriggwa omudigize naye ng'oyagala nnyo okugenda ku biici kyabulaba okugenda ku biici ng'onywedde olw'ensonga nti singa weetantala n'oyingira mu mazzi ago oyinza obutagavaamu olw'ensonga nti oba otamidde nga tokyasobola kwewanirira jjukira nti okwerinda si buti
3: beera mwegendereza wano ku radio buddu abadde akutuusibwako abusa banka kati buli lw'okozesa debiti oba krediti kadiyo ng'ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente eziri mu 10,000 n'okusingawo kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritiasi
4: abusa bank your story matters

0: mwemuli enjoka, mwemuli ebinoso. Kitegeeza nti na wano tulina okuwa ensolo zaffe eddagala ly'enjoka. Eddagala ly'enjoka tulina lya mirundi ebiri, tulina eriyita mu kamwa nga lyakunywa bunywi, tulina n'ery'empiso nga ensolo bagikuba bukubi ki empiso. Kino tujja kukikola buli luvannyuma lwa myezi esatu okulaba nga okuwa eddagala lino ery'ebiwuka enjoka ng'oziwa buli myezi esatu ng'oziwa. Ebiseera ebisinga kisinzirira ne mu kifo olundira ensolo zino, waliwo kiyinza okwetaagisa okwongeramuko ku mirundi egy'okuwa eddagala lino okusinziira ku kifo, kuba bwe zibanga ensolo ziriira mu lusaalu ebinoso kuba bisinga kusibuka mu nsaalu omwo mu migga, kati bwe zibinywera mu mazzi bifuuka ebirabe eri ebibumba n'ebitundu ebirala biri munda. So ente ojja kulaba ng'ekolola essabubi ekivaamu n'okkogga kivaamu efa egwawo n'efa. So bantu baffe tubasaba ensolo zino tuziwe eddagala ery'ebiwuka.
1: Kappa
0: kappa
1: tusula nazo lubamu basitula ziri mu buliri.
0: Kappa tusula nazo era tuwanga nazo ewaka, naye nga bwe nagambye tuzigeme tumanye nti nno obulwadde buli obukankanya obusuula eddalu tebujja zikwata. Nange osinga eba ennumye nja kubeera nga sifunye buzibu nga kappa ennumye. Okugema embwa kya buwaze, buli muntu yandibadde agema embwa, era omuntu yenna nga tagemye embwa asobola okuvunaanibwa mu kkooti naggulwako omusango ogw'okugezaako okusaasaanya obulwadde mu bantu bw'aba nga tagemye si mbwa yokka n'ensolo endala zonna kasita zibanga zitina okuba nga zigema embwa.
2: Kale simanyi gwe okikola otya, oba embwa z'osula nazo oba kappa z'osula nazo, ye bannaye kappa z'olina ewaka na n'embwa byo bigeme, kubanga ate bisobola okulwaza n'ensolo ezo z'olunda, bisobola okulwaza enkoko, bisobola okulwaza embuzi, bisobola okulwaza embizi, bisobola okulwaza ente. Okimanyi nti embwa esobola okugwa eddalu n'eruma ente n'erwala n'ofiirwa obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Ebyo byonna byakwetegereza kanzigye obubaka buno zijje tumbeumbe essaawa esooka. Mu ssaawa yaffe ey'okubiri nsuubira abakulu okuva mu Masaka District.
3: Tugunda tuuluguma, tugunda tuuluguma, tusindo goma tubwa tukira ensi yonna. Eno ye Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Ebisesa tebiggwayo.
4: Waha, koteka mbote.
3: Ayi, gwai!
4: Ayi!
3: Karevu! Ono ye Karevu, wano ku Radio Budu. Nga utusibwako Kyogero Herbal Products. Aba kukolera ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongo sensusu. Bisange mu maduka ne mu supermarket sizonna. Kyogero Products, clean your skin, open your luck.
4: Kale vubali batese.
5: Balungi tata. Mugamba che.
4: Mwendi sebo. Pane chitu aguddeko. Chichi. Imangi wa Sam. Bugenzo kera kumacha entana zona za simudua. Kankubulile kuchamache na limpo lideko. Batabani ba Jimmy. Baga mambu no jajabu yo. Ba muzika nebi yobu gaga. Kati mbu bagenda kubijja mu neshirala mujjajjabo yali mugagga mbo baagala omukono gwe guno gwali gubala
6: ate kakato abo agambye tabimanyi na bimanya
4: ani dati yandi ogedda atya
6: nga ne polisi zere bulwa bujulisi
4: uyo mutabani wa Jimmy
6: kama lomu
4: ato ogenda mugagga
6: kati tumalo mu buzo
4: bita muliki
6: akagala kumanya yasimia
4: ye kuna
3: uyo ye Karevu wana ku Radio Budu nga utusibwa ko Kyogero Herbal Products aba kukolera ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket sizonna. Kyogero Products, clean your skin, open your luck. Tosubwa wa Lodi Kapu banga. Bidi ya bidi mumu kaga. Akaza nyoka Uganda kapia. Muku betting ya mipira ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda's hottest wa Lodi Kapu betting show. Enonga ya kula gibu wanga buterevu. Kusanyuka Prime. Wamune kumakula chika. Kustate muziku ka. Tosubwa bukodiyo muku bettinga. Ama ulira masuku wa Lodi Kapu. Ukusakepi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kugumu kusiba kapapula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari do mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo code yo. Obeiromu kwabo. Abaku watibu wako. Gabane mipira jojo subira nti jejina wangula olunyumira okuspininga oba okuchange chuma kubwerere okusobola kuwangula iPhone 17 Pro walodi kapu banga bia bimu kagao etekebwa mwamanyi banga bet betinga nobufunanyizibwa. Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala read out edito omuddo okuvira damu mirandi.

0: All in one place.
1: Can it was one that's got the blue one of radio would do. Radio Yom to our job.
0: One station, all the vibes.
2: Twiga bwetwe zimba wano mu program twe zimba enwisa wesoka
1: nge kutusibwa ko ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana eranga kiyamba ebirimena ddala emwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga.
3: Ochari muuliriza mulunji wa radio omuntu wa bulijjeda chika wasigaddeyo ziri tano tuunzike enteeka teeka eno. Webale kubanga uuliriza yonajyo sinziira tuli wamu ne sativa ekijimusa ekyo kinoonyeeko mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okifuna okikozese onombuulira. Banaffe abajjula Motors Uganda Limited bakutegeeza nti ke kaseera ye ssaawa osobola okwefunira pikipiki ku kibanja mpola nawe ayagala ojigula osasule kashe bakwaniriza. Owa kibanja mpola weetaaga emitwalo 7 gyokka gy'osooka okuwaayo ne weefunira bokisa kulooni bajaji bokisa kulooni. Weetaaga okubeera n'obupassport photos oba obufaananyi obufaananyi buna n'ofuna endagamuntu yo n'ofuna n'endagamuntu z'abantu babiri copies z'abantu babiri abagenda okweyimirira. Kakati wesasula emitwalo musanvu buli wiiki oba emitwalo abiri munaana buli mwezi okumala emyaka ebiri gyokka. Olwo nno bajaji bokisa n'oba ng'ogifunye ku bukadde musanvu n'emitwalo 20 n'osobola okubanga weevugira. Piki eno bagikutuusize waka nga tosasudde transport ate balina n'ebika ebirala nga TVS hawoju tukutuku n'ebirala. Ebisingawo osobola okugenda ku ofiisi ziri Kamwokya, ofisi nkulu ziri Kamwokya opposite ne Acacia Building oba n'okuba ku 0 7 7 8 9 6 9 9 0 7 7 8 3 6 oba ku 0 7 0 4 4 7 8 3 5 4 bebanafa ba Diora Motors Uganda Limited. Njagalo bajukiza mikwano jange abawuliriza Basonko George nti tuwezeze miaka 15 nga tuweleza era miaka 15 set events managers bakutusa ke miaka 15 Basonko George mu radio mu buweleza buno nayo buweleza buno bwe miaka 15 ekijaguzo twachiwadde eri abaana abazaalibwa nga tebatuuse mu kino kituvulu kye twatumye Basonko George at 15 years in radio save our premature concert Patero Shamji enaku z'omwezi 2009 omwezi ogw'omunaana omwaka guno miaka 15 Basonko George omuso. Kakati no munange ensimbi ezinaava mu kivulu kino tujja kukwatako abaana bano abazaalibwa nga tebatuuse tubayambeko mu banwalira ag'enjawulo era tosubwa live band amazina ag'ekinnansi abayimbi comedy nga kulu abaana bajja kuzanyira mu bouncing castle ebyesuubo face painting swimming n'ebirala. Abaana bajja kusasulayo 15,000 bazanye byawe bya kumacha ate ebyaffe bijja kutandika ku saawa 10 akaongezi. Kakati tiketi osobola jifuna kati era funa tiketi yo kati odukirire ku 2-3-5 ataya gali menza oja kusasula 30,000 tiketi weziri ku reception osobola jifuna wano credit obuddu obana okuba ku 0704-9938-2 tiketi tujja jikutusako wona woli ne ku 0708-8-2-8 biwagiddwa radio buddu eyo muntu wa bulijjo Hajat Sara Bridal Angelic Cake and Cafe wano mu kibuga Masaka Top Tailors Masaka City Top Model Uganda Joanna Farm Supply wali kulwebu kakata Wills Class Fashions Seroma Shows mchikubwa wano Masaka Enoch Technologies kulwebu kakata Piontens Arsenal Fans ne Patero Shamji Masaka beba wagide enteka teke eno esawe soka njuhonzi se tugenda kuda musawe yokubiri amauri ya gage na kujiaga vakusema zinga Afrika olugwa wegati nganze nkomawo nkwagaliza okuliriza ebidake birungi tubade ne banaffe aba sativa musawa ya feno esose
1: Ebadde mwe byokuyiga binje naye kansubira nti nawe inacho izemo. Esawu esoke ya program Twezimba. Twezimba. Bwetu chobwe tujikomekereza. Nge kutusibwa ko ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka. N'obutakosebwa musana eranga kiyamba ebirime naddala mwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka. Kuno okugejesa ebirime nga watermelon, green pepper n'ebirime ebirala. Ekijimusa kya sativa kisange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ezokumacha budde bwa manyuka webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
4: Endwadde z'ekikaba zino tumanye zizanyise nnyo nga tulowooza nti tuzirwala ne ziwona zokka, naye kya bulabe nnyo era bw'oba ozirwadde fuba okulaba ng'ozijjanjaba ne ziwona, naddala ng'olina enteekateeka y'okuzaala mu maaso olw'ensonga teziyinza okuviirako obutazaalira ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Samazinga Africa wano ku Radio Buddu.
5: Wasuzo tenno mulonja awuliriza ge mawulire okuva ku Samazinga Africa ku Radio Buddu, radio muntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salem zenteredewo gabasomera. Wetwogerera ng'ebikumi n'ebikumi by'abanansi mu ggwanga erya South Africa abatakkiriza bagwira mu ggwanga lyabwe bakyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto okunoonya buli wamu bo bwe bayita abagwira abatalina biwandiiko ebibakkiriza okubeera mu ggwanga lino okulaba nga baamuka South Africa basobola okubeera nga baddayo okwa boobwe. Bano okukola kino kyavudde ku nnaku z'omwezi amakumi asatu omwezi oguwedde ze baateekawo nga bagwira ze balina okubeera nga bakozesa okuva mu ggwanga lino olwo bannansi basobole okwegaziza mu ggwanga lyabwe basobole n'okweddiza emirimu. Mu nteekateeka eno ey'okusenguka ebintu byonna bye balina tebabakkiriza kubeera nga babikwatako era nga bingi birabiddwako nga bannansi babyeddiza omuli ama TV, omuli fridges, sako n'ebintu ebirala ebikozesebwa ewaka nga babalagira okutambula nga bwe babasanga basobole okubeera nga badde okwa boobwe. Akulembeddemu enteekateeka eno omukyala Jansinta Ngobese Zuma agamba nti tewakyali kudda mabega kye baliko tebagenda kubeera nga bakivaako balina okwamuka ebitundu byonna abagwira bye balimu naddala abatalina biwandiiko. Okusinga abantu bakuŋŋaanidde nnyo mu kibuga ekya Durban, Johannesburg, sako ne KwaZulu-Natal gye bagamba nti eno ewasinga okubeera abagwira balina okuvaayo basobole okuddayo mu mawanga gaabwe. Minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda omuli ne poliisi Firozi Kachiria agamba nti ebyokwerinda byongedde okubeera nga binywezebwa naddala mu ssaza la Johannesburg sako ne Durban era ng'eno tebasubira obuzibu bwonna. Ategeeza nti waliwo n'abamu abakwatiddwa abawera ddala nga bataano kubeekalakaasi gabo bavudde ku mulamwa ne batandika atokosa abantu abalanga mulimu ne n'abandi abalusudde mu akabam. Ateyo mu kitundu ekya Germiston nga kino kye kira Johannesburg nayo okwekalakasa kulabiddwako nga bakutte zibendera wamu n'okulagirira nga bannansi be balina okweddiza emirimu gyabwe nga abapoliisi be bagenda maaso n'okubeera nga babakuuma. Abantu abalala kkumi be bakwatiddwa mu kitundu ekya KwaZulu-Natal ne baggalirwa nga nabo bali kubeekalakaasi abanyoomye poliisi ne batandika okukuba abantu bwe baagala okuva mu ggwanga lyabwe. Bongedde ne bakwata abalala bataano mu kitundu ekya Johannesburg saako ne mu kitundu ekya Soweto. Gavumenti egamba nti ekyagenda maaso n'okuteekawo obukuumi okulaba nga bannansi ate tebatyoboola ddembe eri abagwira wadde nga bagamba nti bali mu nsi yaabwe mu ngeri emenya amateeka. Ate bo bannansi ba Zimbabwe ababadde mu ggwanga lya South Africa mu ngeri emenya amateeka ebikumi bibiri emitwalo ebiri mu enkumi ttaano be bamaze okubeera nga badde okwabobwe nga batuuse bulungi wakati mugenda maaso n'okulaga obutali bumativu olw'ebintu byabwe ebibajjiddwako nga n'abamu abaana baabwe babalesezza omu kwabo abasobodde okubeera nga batuuka ewaka mu mbeera ennungi amanyiddwa nga Takesule Nywawo agamba nti kyalabye mu ggwanga lya South Africa takirabangako bannansi tebalina bugumiikiriza wadde okwagala abo abakolera mu ggwanga lyabwe ekintu ekiyinza okuleetawo obutakwatagana wakati mu mawanga ga Africa amawanga agasinza okujyayo abantu baago mwe muli Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe nga kw'otadde n'eggwanga erya Mozambique ky'ekitongole ekirondoola enteekateeka eno yonna nga bw'etambula mu gavumenti ya South Africa ekya National Joint Operation and Intelligence Structure kigamba nti embeera kuteka na bwala okulaba nga tewabeera bagwira bangi abalina okubeera nga bakosebwa betugendako mu Nigeria abayizi amakumi asatu mu musanvu tebakuba kolya mu lubale nga bano babadde bali mu bigezo byabwe ebyakamalirizo abatamanya ngamba ababadde babagalidde emigemera wala we bayingiridde mu kizimbe mbadde bakolera ebigezo era okumaliriza nga babuzizzaawo enjegene ebadde mu kitundu ekya Lasa nga kino kiri mu district eyahusikira uba ngeno abayizi abadde bakola ebigezo byabwe be balabidde abatamanya ngamba abayingidde mu kitundu ekyo ne bagenda maaso n'okubabuzaawo waliwo basatu abakubiddwa amasasi ne bafiirawo be babadde bagezaako okuwalira so nga ate waliwo n'omusomesa ssaako era n'omusirikale nabo abakubiddwa amasasi ne bafiirawo enteekateeka eno gavumenti egamba nti egenda kukola buli kimu ekisoboka okununula abayizi bano weewaawo tebamanyi wa gye bakutte ekiwamba abantu mu ggwanga erya Nigeria kyeyongedde nga kizze kibeerawo ng'abawambi badde ate ku bantu be bawambye ne bagenda ku b'enganda zaabwe ne batandika okusaba omusingo nga singa ensimbi oba omusingo gwe babeera basabye tebaguwaddeeyo abantu abo bennyini babaddako ne babatta abamungi bagamba nti bali baba Boko Haram abagenda maaso n'okutandika okutigomya eggwanga lino mwaka gwa 2009 era nga balina n'essomero erya Kiboko lye bagenda maaso n'okulumbagana okukakkana ng'abayizi bangi be bawambye omulungi awuliriza gavudde kusema zinga Africa ngo gabasomera mbadde omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire awangala omuteregam
6: gubadde ofuna ge mawulire okuva kusema zinga Africa tuchakuletera amalala wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tuja kusebya kabimu etane ja Radio Buddu ngeri kumpa wefaba kule wede zo Buganda ne Uganda yonna wamune kuchusa obulamu bw'abantu nga ita mu program zaye zenja ulo
7: yende radio yo chan kuna mu masaka singa yo bulungi
6: kati Radio Buddu gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia Radio Buddu 25 tuwa era nga rabi jaba bwaba lide mpanga kati tugenda kutandikira awo nga kumya mwendo mwezo gwa musanvu kuva kumacha paka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba webijaba mutauni tugenda kubira unenteka tekezenja ulo omuli enteekateeka ya mutesiza meme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo okusongeza enjawulo wamuna okutumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo muli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa meme wakati w'abapresenta ba Radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne Kibimba Kawuniro bakijula Kapochi Busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranyewo fena tusaleka ebijaba nga 11 mwe dogo musanvu hanti Radio Buddu esazeeko Radio Buddu at 25
8: Tukunda tuluguma.
6: Tukunda tuluguma.
8: Tusindo kwa matubu ya tukidansiyo na. Eno ye Radio Buddu. Radio yomtu wa ulijo. Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala read out edito omuddo kuvira damu mirandira ekikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo lino nga liretera omuddo okumala emyezi esatu nga teguze mukumera mu nimiro ekiwa birima kasera ko okwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka nga litebisanyi mogo nebiuka ebiri enduli nebibale ebyomuti nebikola batukoledde dagala adikoni sita edito endwa de zoneza fango gamba nga katunyeze blight akere birime nebirala kati ate tani kapu
1: dagala liziza endwade za bright zona obutata taganya bilime gwayeta ze dagala lino lisange mu bakamu farm supply wamune mu bansanja agrochemicals kubudu street mu kibuga Masaka wamune chotela mu town ebukoma nsimbi lisange mu batamu kede agrochemicals ateka lisizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya bisinga wo noti bili noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti msanvutane mu bili emwe mu nyatanu nyaa

0: kubuuka nnyo era twongera kkubiriza abavubi okuba nga basobola okuba nga beegendereza kubanga munaaye newankwadde sente tuzaagala naye ate n'obulamu tuwagala twetaaga okugezaako okulaba nti embeera y'ennyanja eyimiridde etya nga tonnaba kusaabala newankubadde akisidenti eba akisidenti naye era tulina okwongera okuteekamu obwerinde olwekyo twongera kkubiriza abavubi baffe bambi okugezaako okubeera nga bagezaako okubaza tuleme kufiirwa abantu baffe naye nga kitalo nnyo abantu baffe ab'ebitozi omuntu ono gy'abadde awangaalira ate n'ab'omwalo gw'e Kalokoso gonna nekyesiga okutwalizaamu kitalo nnyo
1: Wali mu disitulikiti y'Bukomansimbi abatuuze basabye gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebyenguudo ebateera obugulumo mu makubo naddala mu luguudo Mwasanjala oluva e Masaka okutuuka e Ssembabule okusaba kuno bakukoze oluvannyuma lw'akabenje akaaguddewo amakya g'olunaku olwaleero mu kabuga k'e Butenga emmotoka ey'ekika kya kikumi ebadde edduka obuweewo bw'eremeredde omugoba waayo n'eyingirira emmotoka endala ebadde etambuza abaana b'essomero Serwadda Swaliki katuwa ebikira ku bino eby'Bukomansimbi
2: emmotoka kika kya kikumi ebadde eva mu bitundu by'e Masaka ng'edda e Bukomansimbi yeremeredde omugoba waayo n'ewuguka ng'eva ku kkubo n'etomera emmotoka ebaddemu abaana b'essomero olwo emmotoka eno n'edda livansi kyokka ekyo omukisa omulungi oguliwo abaana bano tewali n'omu akoseddwa emmotoka eno ekoze akabenje ng'ewuguka okulumba ginnaayo eri ku nnamba UAD 733V kika kya kikumi nga ne dureeva avuddemu nga mulamu bulungi era n'atwalibwa ku poliisi emmotoka gye batomedde eri UAP 013D sipasiyo nga ebaddemu abaana abasoma wana akajagalalo n'okwekanga abatuuze basabye b'ekikwatako ku luguudo luno okussawo amputi kubanga zeezokka ezisobola okendeeza ku bubenje obujja mu mbeera bw'eti
3: tufunye ekikanga bwano ku makya ewaffe mu Butenga Trading Center emmotoka bw'evudde eri n'etomera akamotoka akabaddemu abaana naye ekyo eky'omukisa omulungi tewali akoseddwa n'omu naye kye tusaba minisitule ya Works etuyambe etuyambe mu Butenga Trading Center kubanga abavuzi b'emmotoka buli omu abaako olusi byatisse ku mutwe tugenda okweka nga batomedde abantu abakafira nitubamanyina muwendo nitusaba minisita ya wakisi etuyambe bannange ejje mu Butenga Trading Center tubeeka engeri gye tutasikiriza okusinga okuwonya obulamu bw'abantu n'obw'abaana ampusi yeetaagisaawo enene mu Butenga Trading Center
2: abasirikale b'oku nguudo okuva e Bukomansimbi batuuse mu kifo kino okunoonyereza ki ekibadde n'emmotoka ne ziggibwa otwalibwa ku poliisi y'e Butenga nze Serwadda Swaliki ku Radio Buddu nga ndi eno mu disitulikiti y'e Bukomansimbi
1: Mu mwezi guno ogutandise olunaku olwaleero obwakabaka bwa Buganda butandise okwetegekera amatikira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga giwera emyaka 33 okuva lwe yalinnya ku nnamulondo y'abajjajjaabe emikolo emitongole gyakubawo ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini nga masomo gye yatikkirwa n'alinnya ku nnamulondo wali ennaggala bibuddo ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu ogw'omusanvu 1993 Bene mu myaka gino gy'amaze ku nnamulondo bingi byakoledde Obuganda bukyanga atuula ku nnamulondo omuli okutumbula obuwangwa n'ennono ebyenjigiriza ebyobulamu ebyobulimi n'obulunzi obwegasse n'ebirala bingi Sebufu Bwango era mu mbeera eyo yasiimye amatikira ag'omulundi guno gabeere ku Watoto Ministries ebweyogerere era nga kugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti tubeere bavumu okukuuma obuwangwa bwaffe Nyini Ntebe w'olukiiko oluteekateeka emikolo gino era nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki ayozaayozezza amasomooji olw'okutuuka ku matikira ago ag'omulundi ogwa 3/3
4: Katujaguza nga bwe giweze emyaka 3/3 kanyinimu ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe alamu lw'Obuganda twala omukisa guno kuyozaayoza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka n'okwebaza Katonda amutuusizza kukula lino emyaka 3/3 ng'atulamula ffe ng'Obuganda tuli bamukisa okubanga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Katonda gwe yatulondera okutukulembera nga Kabaka waffe bw'olaba byatutuusizzaako mu myaka egyo amayengo gatuyisizzaamu n'olaba bwe tutambudde mu lugendo lwe tuliko olw'okuzzaawo ensi yaffe Buganda okugizza ku luguudo tusaanye okwejaga n'okujaguza olw'okukulembeza wa Ssaabasajja Kabaka
1: Minista Joseph Kawuki akinoganyizza nti masomooji anywezezza obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka bwa Buganda omubadde n'okuzzaawo obukulembeze okuviira ddala ku batongole
4: waloka wefugo kweria kwa kabaka ebitundu nebisalwasalwa mu ngeri z'enjawulo n'osanga essaza erimu baligwa mu districts biri olwaleero abantu basabasajja kabaka bamanyi bulungi amasaza gye bagwa ekuwa ekyokulabirako ekitundu ng'ekyekyotera abantu bangi baali tebalowooza nti kyasaza Buddu naye mu nteekateeka eno eya gavumenti ez'ebitundu kabaka ng'ali ku Nnamulondo annyikizza abantu ne basobola okumanya obulungi masaza gaabwe azizzaawo obwami n'ekitiibwa kyabwo ku mitendera yonna era kati busimbye amakanda n'emirandira okutuukira ddala wansi era nga n'abantu baganyulwa bulungi nnyo mu bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka so nga n'ebikolebwa mu bwakabaka bwe bwonna ne mu bituukira ddala embuga nnyinimu n'aba nga alitegeera bulungi era n'alungamya ku nsonga ez'enjawulo.
1: Bwe tuba tweyongeddeyo wakati mu kutumbula ekirime ky'emmwanyi abatwala ebyobulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'e Kalungu bagabidde abalimi abakola ng'ekyokulabirako e Kalungu ebijimusa kona eddagala eritobuuka obutawaanya ekirime ky'emmwanyi. Kalungi Martin.
5: Abalimi abaweereddwa ebijimusa bino ko n'eddagala beebo abakola ng'ekyokulabirako mu disitulikiti eno ey'e Kalungu era avunaanyizibwa ku by'obulimi mu disitulikiti y'e Kalungu Mugabi Patrick annyonnyodde ekibakozeseza kino.
6: Mukozesebwa mu kulaga abantu engeri y'okukozesa ebijimusa afunye Kalungu tukkiririza mu nsomesa ey'obwoleke nti ng'omulimisa asomesa omuntu okukozesa ebijimusa asomesa okulwanyisa obuwuka alina okuba nga akikola mu buliwo si mu byakuteeberezebwa mu byakugereza so tetusalawo nga Lyungu District ekitongole ky'ebyobulimi okugula ebintu bino ebyokukozesebwa ebigenda okweyambisibwa abalimisa baffe kusomesa abantu okulaba nga tulwanyisa ekizibu kye tulina eky'okukendeera obugimu mu ttaka. Abantu basimbye balina ennimiro zaabwe emmwanyi weziine tezibala omuti kyeguvaako omuti ogumu kyeguvaako tekimala olaba nga bajjamu ssente ezeegasa twazuula nti ettaka lyaffe likendedde obugimu kyetwava tusalawo nti tuguleyoko ku bijimusa twongere okunnyikiza enkola eno y'okukozesa ebijimusa.
5: Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibika Amadi asinzidde wano n'asaba abalimi bano abaweereddwa ebijimusa bayigirize abalala era babakwate ku mikono olwo nno obulimi bw'emmwanyi busobole okutumbuka e Kalungu
7: babereko omuntu omulala gwe bafuula bo mu nsi ekisinga olututawaanya buli lw'otafunayo omuntu mulala gw'ofuula ky'oli otandika okufuna obuzibu nga bakuno nga abatakifuuse batandika okukutulugunya omuntu ano gw'ensawo z'emmwanyi kumi kizibu okubba akataasa omuntu alina ente ttaano kizibu okubba embuzi so mbasaba nammwe muda funayo omuntu gw'olaba mumbe ebintu ebyo byokola tofaayo omukwateko ku mukono.
5: Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kalungu Saifu Katabazi ye alabudde abalimi bano abaweebwa ebijimusa ko n'eddagala kyokka ate olutuuka eyo mu byalo ne babitunda kino si kirungi n'akatono kyokka n'abasaba okubikozesa kye babibaweeredde.
8: Tuwe ekitiibwa n'omuwendo eri fertilizer za fuzo zetuge zikozese mwe chamaku sagara kubere gabali betu wagu kakana fertilizer zezidura mu maduka ugendo zisanga gaziri mu maduka ngatibaina maguru gazo era badde mu kakubo ka meeting newe tubakereza nga tuina akakubo ke tulimu na kira bajuzi ayinza okunjulira dokita wetwaga ba fertilizer za kwako watu arudde mwangu ngandi mukula badala fertilizer zituka kubaka tugenda okudda mu kulira balala bazi tugenda balala ebayo kwendo kulira nga bintu bilala dala so mbasaba era neba za dokita tibagambe nenda katuwe bantu baloroji
5: bo abalimi abekyokulabirako abaweereddwa ebijimusa bino ko n'eddagala erifuira obuwuka ku mwanyi bebazizza nnyo gavumenti okubalowoozaako.
9: Erinnya Mutebi David okuva mu ggombolola Kalungu lulo omuluka Nabutongo ekyalo Kikaabi tufunye ebijimusa bino kuva ku disitulikiti y'e Kalungu nga bigenda okutuyamba okwongera amaanyi mu mirimu misiri gyaffe egy'emmwanyi n'okusobola okufuna akasente akawererako ddala. Era twebaza nnyo gavumenti ya Uganda olw'ebirungi byonna byetukolera ng'etuddiza naddala ffe abalimi b'e Kalungu.
10: Pulezidenti Museveni atuwadde ebijimusa ng'abalimi ba wansi twongere okufuna mu mwanyi so ate era atuwadde n'eddagala tufuire obuwuka. Twebaza nnyo pulezidenti waffe omulungi jjajja weebale nnyo weebalire ddala era tukwagala nnyo twagalira ddala.
5: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
1: Wewale kubanga wekomide ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo amawulire ag'obudde buno geego enze Presi Kabanda na Nyanze.
11: gegaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buju. Esawa, zirimunane zo mtundu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza radio buddu.
12: Chipia chichino nga tujja kusemya kabiri mwetane ya radio buddu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu mwetugenda okuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo byebamanyi ku radio buddu okuva luya tandika okutuka lero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosaka bawuliriza bayabo olulango abazi bajiuliriza n'okujigoberera ebbanga lyonna tugo mtwejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu kati amatungo ku radio yo wanti eno toyina kujisubwa wana ugeno kumanyira jemfude wa radio buddu abakozi abaliba jikolede ko wamune bia nagwano bia zekolo kumale miaka abili mwetano omuli okuchuso mlambu wa bantu nebia lanto ko ebibio na mprogramo
13: tujuka nye miaka abili mwetano eja radio buddu
12: buli wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeze wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku radio buddu radio yo mtu wa abili jao program tujuka nye miaka abili mwetano eja radio buddu uliza program the mess.
14: H2Net Yokusotete The Mix.
15: The Mix. You're rocking with the best in the business.

0: Ochali ku Radio Budu, radio eyo muntu abuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kupiranga ate mujie kumideko, mwebali kupiranga ate muuliriza. Twinza tutu semu kanyumero kafe, aka omuwagizi ne World Cup, nendiba nga bwegeza ku kupiranga ate etambula. Akram.
1: Anji.
0: Ugamba otya?
1: Yendi.
0: Era mubuza kubatuuliriza.
1: Abatuuliriza mwenna. Mba nsanyu sobao nango ba kogera koko namwe ku Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Bagamba ki?
1: Tewali nnyo kyamaanyi mwe tulimbo.
0: Nakaiba agamba ki?
1: Nakaiba tubeera wao. Uli mu World Cup tunyumirwa ndiba.
0: Tunyumirwa ndiba.
1: Eh.
0: World Cup kozo wagirana.
1: Hanzi ni musajja mpotigo tonzi ja kuna mukadde.
0: Lwaki?
1: Hanzi ni musajja wa
0: Ronaldo. Tukate che unyisange no waliyo. Ni ola ikalimu waka Jose Casino.
1: Kaseno nake yambula danze niwa site niwa site
0: abasita abasinga mwabira mwaka juzi kachino chie cha kuwagiza Ronaldo
1: matu Ronaldo na okubawe na kula kale nga nyumire YouTube yakola zera nalimu wagizi wa Madrid na mpagira Madrid kala elelami mnebisera wena wagira nga aseno katinga haba seno netu chunye bisere hivyo nga chitukuba tano bili kumine bili kumine za baseno nalite kwa atibu wakati Ronaldo ni mwagala nyo nyo kwa yalinga atekawe mbela kuo yani Messi
0: no geni lao kwa kugeni ya dene kutimia Man City nga Man City
1: era Man City ya numa nyo Ronaldo nga tuwa tugeno muku tula nalima nyo wadnai kubawa zaji mzaji wa kwenja gara rezo mtibu ya kwenja gara
0: katipoti guo ni Ronaldo nga tivana samba bulungi. By the way nga situna tu ukeyo World Cup eno kwe kutambuli date
1: World Cup zengo wa Portugal tinatambulia bulungi naye katulinde tulabe ogwa Croatia tomaya Portugal enzo kwesi tulirao
0: generally ngoje konto limwagizwe gwangi ya Portugal adala chwa lisubira World Cup eno cholaba chofuna obo olaba anti biwasubira bimu kwe biganyo kubanga te bitoke
1: bina subira ndaba kubakale World Cup yaitira mu team enafu nyingi alichovola bolaba waluoti mpira oguzanyi wanga toyaga na gulaba ne timu ze nyinyi nyinyi olusi ze twale tumanyereza amanya tena zonnafu kati ogendo bitunula mtanyumye bulungi kuba World Cup ya wanga competition ya amanya osubira o competition ne tena ja bulungi obena ja ku round of 16 simanyi
0: kwa wano wetu watu se ku round of 32 laba nti wabawo kusiko mguo kwa amanya ku muntu watu top satu at least nti bulaba egwanga nga German kuva mu mpaka igwanga ngabu dacho kuva mu mpaka olaba ntwa wo kusita nokwa okwechike cha wagulenyo potigeno ojja bakomawa gwengo muwagizi wayo wadengo gama nti mutofu si amani
1: potigo katinze nyenda kujigirira ku mupira guno ge tugendo zanya kuba ekibinja kinzo okubanga kya date kya tamde bulungi nene twetereza wano ngolo tusimbudde inzo sibange simbulide wano so kulaba guno nenga manyi natandika ma ekikopo nchirinako okuguru na ye mama tebina tambula bulungi
0: wadu chite kako olugalo kati
1: azanyi tebana kuatagana bulungi
0: tuwalewe jobu falansa ngekubo muntu wa yugo za wadi sato mutofu noze muko ezo games is just in ze bufalansa is just in zo kuwiranga te ezanyo bulungi yabade kute mnafu tugamenti yesterday ina chance tuwala World Cup weno bufalansa ujida botia
1: Falansa timu ya amanyi muzino World Cup ezifembie sato ate ezefu zenyo kubana omupire gulogwe yazanye kube yo timu yenyini Sweden si timu ntono naye abasajja balumbye Sweden ngoizo lowoza anti oba katimu kaliyao shoti habiri mutano owulira 12 ku target katingola keeper akoze nyo nera ne basiganga bajikubye golo satu hade nze era ba favorite benalinso ko kulowoza ko yali bu Falansa ne Bungereza wakuwa nebungereza teni na jayo mpira ngawe na lingi subira
0: edache marino kubuza nti luwachi wajulo uza nti bungereza eno kuwa ukumpine ufalansa
1: bungereza kali inga boya janga umanye ine chintu chayo chezengezi mba teno yoko chinalimu subira tuche di asobula mutona mentizi ne zamanyi kuwa atuteko kubikopo di asobula kujana ate kawe mbira na wazanye baina ate ngolaba mbuli chifo chinkane ina mwa wazanye wabili atenga baba deba wazanye abulu unji kati nali nsubirira nga ndaba bufalansa eyo.

0: Bokusasula layisinsi. Osobola n'okusasula omusolo gw'ennyumba ezipangisibwa. Omusolo oguva ku ssente za bodaboda. Oguva ku motoka wamu n'ebisale bya parkingi. Kino tekiri mu kukoowa kusimba layini ate nga kikola mbagirawo. Songa kikuwa obukumi akadde kwonna buli wamu. Buli lw'oba osasula. Kati okusasula emisolo wamu n'ebisale bigerekeddwa ebimanyiddwa. Kifuuse kyangu ne MTN Momo. Ago ge manyi ga Momo. MTN Momo eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda. Kubamu akafaananyi ng'osasulira ekintu ekyangu. Gamba ng'okugula lunch oba amafuta. Naye nga buli lw'ogula ng'okozesa kaadi yo kikusembereza olugendo olw'okugenda e Mauritius. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osasanya ssente eziri mu 10% n'okusingawo. Kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritius. Ate buli lw'ogula nga weeyambisa debit card yo ofuna omukisa gumu ogw'okwetaba mu kazannyo. Ate buli lw'owewola ssente ku credit card yo nobako kyogula ofune mikisa ebiri egy'okwetaba mu kazannyo. Kale omulundi oguddako buli lw'oba ogenda okusasula jjukira nti omukisa gukutwale Mauritius guli ku kaadi yo. Abusa Bank Uganda Limited eduŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda nga n'ensimbi z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Promotion yeno weri okutuuka ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno era ng'ekakasiddwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Batweli jeko nenga tetugoka. Batweli jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budu. Eno ya radio yo mtu wa bulijo.
0: Tuli wakati msawe yoku bidi. Wakati msawe yoku bidi ya mchakazi.

0: no musanga tamautu same alimkubira ngatavayo ligwange lya bungereza ya radio bude omuntu obulijjo miaka 25 musonga zobuwereza kale no tugamba ntwali program yenjawulo eyateredwa ku lunaku lwe Sunday
1: yes
0: sawa mukaga paka sawa musanvu nga tunyumya olutabaalo tunyumya olugendo n'abalika abakozi n'ensonga nyinji zoyina okubeera nga tomanya kale nno gwe kyolina okukola weekuumire ku radio buddo radio ey'omuntu wabulijjo wamma buli kimu ojja kubeera nga ate okitegeerera ddala bulungi era omukulu ndawula Albert yajja okubeera nga takulira puroguramu okutandika ne Sunday no yennyini gye tugenda okubeera nga tetugendamu eya wiiki eno okutandika ne Sunday ya wiiki eno kale nno ogenda kubeera nga tofuna ebyafaayo radio buddo gye ekyokubeerawo bakozi ki abagikoleddeko era birungi ki bye bagifunyemu n'ebintu ebirala bingi byejja okubeera nga tofuna so emboozi eyo togisubwanga mwana wange bwona ogisubwa ojja kuba nga tosubiddwa bingi ku lunaku lwe Sunday saawa mukaga paka saawa musanvu ez'amalya g'ebyemisana dakiika ekyenda ziweddeyo bonge nnema eddakiika mukaaga 6 minutes over daily time katulindedwabe embeera nga bwegenda okubeera nga tetambula bungereza bakulembedde gozi 2 ku emu abasinga onyi wadde bamanyi tunagenda okutuuka wano wamma gwe nga ziringa gozi 3 sokka eggwanga erya Congo bayinza okuba nga bagenda kuvaamu naye nga bamunyosezza ku mazzi waliwo n'engwala enyose Anthony Gordon ali wano ali mu kutema bantu ye musambe gwe bayita Anthony Gordon kale nno mwebale nnyo mwebalire ddala agamba ki ZH wa timu Mutesa sect ogamba otya wewe olikubeera nga tejo oli ZH wa timu Mutesa sect kale nno bonna bandabire abavubuka mwenna abamutesa wano Royal University waggulu awo bannange mugamba mutya mwewe olikubeera nga tejo muli banywani mwewe olikubeera nga temuwulirizana mwena abeekuumidde ku radio buddeyo omuntu obulijjo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwewe olikubeera nga temuwuliriza okuva ku bitundu eby'enjawulo mpaka za World Cup bungereza eri ku njegwa yego ez'okuyitamu olera omuggo onagusibye bubi negujja wansi tekute ku kigere gogono guze mabega bagwaddeko omusambi anyize yona afunye bulungi abadde omusambi memba nasala asooka lyagala guuba negujja negubadde mungi negugenda bugenzi neguyita
1: embeera bwetyoali kuradio buddo radio muntu wa bulijjo tiimu yeggwanga erya bungereza bakulembedde tiimu yeggwanga erya DRC ne goals ziri 2 ku emu naye nga mweno game omutendesi webata Thomas Tuchel oyinza omuwa credit ey'amaanyi olw'ensonga nti wootunuulira enkyukakyuka ziyakozemu yajemuko omusambi webata Marcus Rashford naleeta omusambi webata Anthony Gordon then najjayo n'omusambi webata Nwini Madueke naleeta mu Bukayo Saka then najjayo Spence naleeta omusambi webata Ebili Cheze then wootunye omusambi webata Anthony Gordon goals zonna ebbiri eziteebeddwa tiimu yeggwanga erya bungereza eziteebeddwa omusambi webata Harry Edward Kane zonna omusambi gubaita Anthony Gordon yamukoledde assist naye nga tiimu yeggwanga erya DRC newe banaabeera bavuddemu oyinza okugamba nti bambi ku World Cup wa 2026 bade bagezezzaako okubeera nga balwana basajja bantu olw'ensonga nti guno gwe mulundi gwabwe ogw'okubiri nga balabikira mu World Cup era guno gwe mulundi gwe bakyasinze okubeera nga bakola obulungi ennyo omulundi gwabwe ogwasooka by then bali bakyagiyita Zaire tebasobola kubeera nga bava mu kibinja kye baalimu mujjukira butebu ku mulundi ogwo bali mu kibinja ekyokubiri yali World Cup wa 1974 omalizi Yugoslavia zi Brazil zi Scotland be basembera ddala wansi tebasobola kubeera nga bafunayo yadde akabonero akamuwee kati World Cup wa 2026 mwe basobodde okubeera nga bafunira akabonero kaabwe mwe basobodde okubeera nga bagenze empaka ku mutindo gwa knockout ogwa round of 32 ye tiimu yeggwanga erya DRC oyinza okugamba nti ku saidi yaabwe bagezezzaako okubeera nga bateekawo kembeera naye nga bakyakulembeddwa ne goals ziri 2 ku emu
0: kale nno agamba ki maneja Kasanje FC ogamba otya wewe olikubeera nga tejoli olikubeera nga towuliriza ey'omuntu wabulijjo radio buddo bonna bakwebwe bagambe tubatumiddeko nnyo wali ku ssaawa 5 ez'ekiro waliyo gemu endala egenda okuweerezebwa wali eggwanga erya Belgium abagenda okubeera nga tebazannya eggwanga erya Senegal kale nno tebakitukula mawanga abiri aga Afrika gonna okuvaamu olunaku olumu tujja bbaluga ebinaanansi abazungu bano balimba ye musambya gufunye Elliot Anderson.

0: Tukulamusiza ako Agoe na jie kumideko Chenda mumunana kaumuza mnana Nechenda mutana kaumuza tanu ya Radio Budu Radio eyo muntu wabulijjo Netukue bazajo na jio sobodo kubirangate Otusiza kengalo holu na kuruwarero Kali nutuguse Nente kateka Eyatula tukwenke sports special Biamiza nyokuvo udebuno Pake sawa zigenda kubadanga msambu Ezi itamu Uluwe nsonga ntualiyo endiba Jogendo kubiranga tofu na wali kusawa zigenda kubada tanu ze chilo Singene bange genze mu extra time Uho uliyao Ila akade kajia kubiranga teke yongira kwa wabula singene wate genze mu extra time Njaga kutegeza kuko Antipaka sawa nga msambu ze chilo Endiba eno awene genda maso No kubiranga te Awama ojifuni ladala butere uso vinji Biogendo kubiranga tofu na Nadamu sawe nesoka Okuvobu demu pake sawa zigenda kubada nya Na zigenda kubada tano ezekiro ekyolo na ku lwaliro iranga na isawe ne soka etuswa ko banafi ababi Winbet Uganda Winbet Uganda atugama nchino kwiranga tokola kiri kimu kyokka ogenda kwiranga to tweyunga ko genda ku website ya FM ya www.bwinbetug.com take on but www.bwinbetug.com ensonga zona osobola kwiranga te ozitambuliza dala bulungi emasaka wano twakugulide we kiyumba genda wali munyendo opposite nestage yensenene akukalina eliye chemanga ugendo kwiranga to tusanga so genda kwango nyumirwa services ezichasingide dokubere nsofu wana mugwangi ya fila Uganda ezikwatagana ku nsonga za betting so tweyonge ko wa mobula musobolo kwango utambuliza dala maridadi sana Kwa website ya feyo, ogena kuwanga to sanga Kevin Tupinji, gama nga vieta, ujia kuwiranga to msanga ko, kuwanga, akazanya kabanji muketani denyo, adene casino games, ujia kuwiranga te, ozisangire udalabulunji, ublamu, osobolo kuwiranga te, utambuliza dala maridadi sana. So, bibanda fabo, aba Winbet Uganda, aba kutusa ko, esawe nesoka, eyente katekeno, eyatula tukenke, a sports special. Yenze tamke deumal, mkwagaliza okulizo kulonji.
1: Zeroni, so vingi biyoga ndo kubeda ngofuna era wezina welida sawa msambe ze chilo watu kusubiza nti ogenda kubeda ulide vinji vye mizanyo kupako wane waka definitely ni mitala wa mayanja mwachisera nga World Cup ayongido kubeda nga kwa atia wansine wagulo sinisonga nyinji nyo ziweta kubeda ngomanya no kuuliriza mkade ketugendo kubeda fena so tukusaba chimu mbutakeza kwa atakalimiko kujie kumirako Radio Wudu munteka teka ya feyulu na kuruwarero iranga bulijo kakati mugwanga la feria Uganda timu zichageza kukupiranga zetereza wanunawali mulimuko amawulire aga klabu ze zenja ulo first of all umusambi Ivan Ayimbisibwe okusinzira kunsonda ezesigika diri ya yogena mklabu ya zako mugwanga ya Iraq diri ndalebi kanti ya gude butaka mbeda nga wetambulu na kule gulo waluo koku yes Zako FC bata dechifananyi nga bala ganti bama zi kupeda nga basa chuali ngu msambi Ivan IMBC we nti bama zi kupeda nga bamufuna wabula kusinzira ku mauli la gavayo gala ganti teba naba kutuka kunzikiri ziganya nekilabu ya KCCA nga chita gesanti yungu msambi yeya masedo kukiri ziganya nekilabu ya Zako na yoye orinso ngati ya bada chaini ndaganu ya mwaka mulambirira kukirabu ya KCCA chitegeza ntitimu ni bada yunu kukirizganya ni KCCA balioke batuke kunzikirizganya alioka agende kimusambi Ivan Ayimbisibwe kakati chitulinso kulaba oba KCCA na alimeza oba inasulu kuperanga etuka ni kiriza mwana mwenezi ono na hata ambulamu sabade musali mkampeni spiri esembye kubangezo kampeni sibuwa zigata Wesa ngangu msambi Ivan Ayimbisibwe azito wamu golos makumi ya na actually golos makumi ya satu so kampeni wedi ya wade top scorer ni golos kuminanya then kampeni ya bili ya bilimu ena bili ya bilimu etano yali second top scorer ni golos kuminamukaga ere yali mabega u msambi Alan Okero so yi msambi ono so diru ye yoke na mkirabia zako ilabi kanchi elimu lusubo era KCCA ya ino kubiranga ensongeze zita era chovula banchulumu abasambi bafe wano bagumikiriza na alinda na malo kubera free agent kubanga clubs olumuzi zile mesaba zanyi bano okutransferinga nga zeta agebintu nga zozi sababu inji mumbera nga bwegeza ko kupera ngetambula atengo musambi obolya buyaba ali rwede kwa kati wuli rono nti ye yatwise konsikirizganya ne club eno naye cases ene club ebote banda kutoka konsikirizganya kitegeza nti singa bera ti bakiriziganyiza era mwana mulenzo nabata ina jalaga abagenda kupera nga sigalira dalamu club ya cases a atumanya nti chance inzo kubange zero kwanga ngabe twachogede kwa nonchi akirabu zezo abasambi mu kirabu zezo abasambi babira bagenze kwefunira ku, ko ka sente tibina bina bera oni na ka sente akabira kakuru mbere mu bendala kakati dino enzo kujjo mulundi gumu kubanga cases enzo mulemera na basambi yo campaign endala namba nera campaign yino etaba munyo bibala kati kitegeza nti market value yeberegwa era enzo utadamu kuyayanirwa kwanga era mulemu kwanga ya Tanzania club ya Azam yabadde yagala kupera nge mutwala cases ene musera kati cases a erabika nti ati elimu kuli ye team elimu kupera nge elimu somo sambi no kupera nga transferinga sometimes ne club zeo zibera nsongo wavu kubanga ati era bazanyi babwe banji bebabera baina ku team zezo ne ati ne batuka ne batambula mbutambuzi nga tebaba funye mwadde 10 kakati ndoza ne club eraba nga wali omusambi gwenzo kufundiriza ngesolo kupera nge waka kasente ke mu jam au na wunge ruma ne nyweza so era bikati ne cases a yembera mwe bali ne katusubire nti bijja kutambula nga bisinga bijja kutambula bulunji mu mbere mu bendala atira nga cases a abaga to busungu bwawe kupanga musambi joro selu njoji yamaze kupera nga babulira ate yagendede kubwerere akubanga dagano iyi yabadde yaweddeko joro selu njoji so selu njoji asavinze cases a bulunji naye amaliriza na agenda kukirabu ya Vipers. Vipers kwa agenze ero unaku ulwaliro bama so kupera nga baka kasa dirweyo mumbera nga wetia mbude social media handles ezenja ulu actually neku official website ya kirabu ya Vipers yodidi baso do kupera nga baju confirm inze mumbere mwobe ndala so siso ni mpia agenda kupera kukirabu yeyo ya yes agenda kupera kukirabu ye ya Vipers ijoelo selunjoji of course ibadde biri nyo mvuvumo wano nawali era kibadde kire bikanti kirimu glass nti wano wagendo kupera nga alaga gwechene kumanya nti joelo selunjoji life ye tegenda kusigala chechimu kwanga kakati yao ka, sign on fee engirije chiri nti tembadde mu third party just kubadde kutuka kunzikiriziganya wakati uwe ne club ya Vipers kati akasente ke kona joelo selunjoji akabira kamu kamubuliddemu ne agency mbera nga bwegesa ko kupera ngetambula umusambi oyo then kakati awo bali kubanga wali ku Vipers era buli kimwe buli musambi wo mpira mu gwanga lya Uganda ngali mu Uganda timu yandi bade yogomba kusambira ko mpira ngeli mu Uganda yandi bade club ye ya Vipers mbera nga bwetambula so myaka biri mu ena ejo bukuru timu eno omulamu omukuru ogumuleseza one kulana ku defending league ya Fegwangi ya Uganda yoko nchiko echo kubiri ku performing abulunji musekafa Kagame Cup then ukola bulunji mpakeza Stanbic Uganda Cup definitely no kuyamba ko club ya Vipers at least ugenda mu bibinja ebya Cup Champions League kubanga a mission ya Lawrence Mulindwa ni wakubadde sometimes ebadde ekirubirirwe echo kituuka ne kigana nenga mission mbere mu obendala kakati of course wale anza kupela nga busa services ezo musambi jode solo njochi ali very intelligent yomukwa midfielders mukwangi ya Uganda abamazo kupela nga baproving anti yes baso olo kupela nga baje chifana nye chitufu ejeta giba midfield just nti ulumu atema mukonyo ye jode solo njochi net spirit with the time echa solo kupela nga chino gede dagala na yungido kupela midfield ali clinical atali mnyokola atali mnyokutema atema ye gata kukcca bila bilimu esatu era mjukira nti okwegata kukira bweyo yali ya crossing abutede kunyo kupa kusaza li abudu then agenda ku kira bwe ya cases a I remember debye yali na mpira gwali gwa kwegezamu tiyali nunji akubanga ya losing a possession kumpine baba teba na ye awasigade wana wana kumpia bade smart mugulichimu chaba dakola msajja mukozi nyo ngajo tukomeza era wabira kuchisawe ulaba nti awayocho na choyino kupera nga omusobiramu okubira dala kumasaza kwangira mujukira tine kusaza lya busiro yali musale busiro ngewangu lichukope kye kya masaza echa bili abili mu ebili then of course najja kwa kone ku buddu nawo nasamba mpira kwa mwaka gwali muzibu zibu na ila baaliwo eyo nayo era yaliwo kwali ko baserunjoji kwali ko bapayas kwali ko basambi ba basechibengo kwali ko basambi ba jovi kwali ko msambi wa Fairothi Isaac nabazanya balala kakati yewudu eyo ne mwana munyeso no yali jole serunjoji na ila uyagira kudu neja cases ebyo byayingirira era ngolumu wawuliranga nti ate kudu agenda kujja uleyo na kulumu kudu agenda kuma, agenda kujja kuma chide kwenyini nyini era tuikanga budu ti agenda wala nyo mpakezo gomba yalivula budu ne mule musokpera ngetuke wala so yemusambi jole serunjoji nechirala nti kirabia KCCA bulirucha bongero ku okulaga nti azif balinganga academy ya club ya Vipers Vipers kakati buli musambi gwera bange mwetaga emugamba gwe kwatira mbu kwatirize endagano yegweko omaloja kugira kubwerere so chali oku alani okero because teba muteka mwade a single coin bamfunira kubwerere then musambi usamba ala partition kati nono atina nga basambi abo bonna babadde bajjane bakolera dala bulungi ku kirabu ya Vipers kubanga alani yakola bulungi atoyo Lawrence Mulinda yamujjamu ne sente then Usama Alafat niye yakoze bulungi kampeni ewedde naye tomanya Lawrence Mulinda yinza mujjamu sente n'olwensonga yabazanyi bonna babadde babudde ku KCCA KCCM kaseera ngiringanga FSenga Academy ate no gye bajja nayo bibadde bitambulira dala bulungi kwe muganda wa Fauliriza Radio Budu Radio yo muntu wa bulijjo kale nno ye Joel Serunjoji temunda mu munonyeza mu KCCA mwina munonyeza mu club ya Vipers okuba n'olunaku olwaleero
0: kale tumuyozayoza ne club ya Vipers na dalanga bali mu kuwetekera tekere mpaka ezo eza CAF Champions League ye club ya Vipers twagambye ko lunaku olwajjo bayanjudde omutendesi omupya agenda okwiranga atakwasaganya timu eno ya Vipers iranga ina experience mpira gwa Africa obole obayinza okubiranga tebatambulira okulaba nga te ensonga wamma gwe zitambulira ddala maridadi sana gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddo so katuumulemuko then ate today nedda kikezidaka ezenteekateekeeno ovao
2: Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo.
3: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
4: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
3: Banange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanawe.
4: Guto naulira kukawunga atene ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo atenga aroma. Kali nabuzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals. Kajja mangu atengano. Okozesa buto mutoma nyo. Olu nokola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akoleba Mandela Millers ebusega. Era nga tabiri ya Mandela Group.
2: Nga Uganda, ekyagenda mu maaso n'okumegana n'ekirwadde ky'Ebola, ekitongole ky'ebyobulamu kijjukiza buli muntu nti obuweereza obulala obw'ebyobulamu omuli obwa TB, omusujja gw'ensiri, okwetangira obulwadde bwa mukenenya, okwekebeza wamu n'okujjanjabwa, kw'oteeka n'obuweereza obulala bukyaliyo mu malwaliro gonna okwetooloola eggwanga. Kale singa obeera tewawulira bulungi, tolonzalonza, kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi, okeberebwe era ojjanjabwe abasawo abakugu. Weewale nnyo okwejjanjaba awatali magezi ga mukugu. Bw'obeera obadde ku ddagala lya TB, malaria obanga ojjanjabwa mukenenya, genda mu maaso ng'omira eddagala lyo nga bw'obeera ogambiddwa abasawo era goberera n'appointments ezibeera zikuweereddwa abasawo. Amalwaliro gaffe gonna gakyakola nga bulijjo. Kale weekuume ekirwadde ky'Ebola era ofeeyo nnyo ku bulamu bwo. Kino kitwale nga kikulu. Weewale nnyo okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya. Jukira nnyo okwebaka mu katimba k'ensiri okwetangira ensiri okukuluma era singa obeera ofunye obulwadde bw'omusujja yanguwa olaba omusawo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
5: Jula Motors Uganda Limited. Abaka kasiwa mukutunda no kuwola pichipichi. Kakano bakutegeza. Nti kumitwalo nsambu zoka. Osobola okafunya pichipichi ya Bajaj Boxer ya Roni. Ekikwetagisa photocopies nyeze ndaga Montyo. Ne photocopies biri ezoya kweyimiride. Buli wiki osasula emitwalo musambu. Obe emitwalo abiri mu munana buli mwezi. Okumala emyaka ebiri. Olonga pichipichi ya Bajaj Boxer. Efukira dala iyo. Bobose sudo kufuna pichipichi eno. Kudyula Motors. Tujikutambuliza kubwerere. Okujikutusiza uojagala. Enanga tuina nebika bya pichipichi ebirala ebyenjawulo omuli TVS hawujo tukutuku nenda la nyenji Dula Motors Uganda Limited tuchalie ku office za Fenkuru mu kibuga Kampala ekamwocha opposite na Kasia building obatu kubire ku 0738 mukaga 09 928
6: Taking you

0: one place.
1: Kati to swange chikade buli wakuna one radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibes.
1: Nga tuja kusebia kabi mwetane ja radio budu. Ngedi kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program saye zenja ulo.
2: Yene radio yochang, unamu masakang, usinga yobulungi.
1: Kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia radio budu ati 25 tuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Kati tugeda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kumbo kumache paka kaungezi. Radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tugeda kumina unenteka teke zenja ulo. Omuli enteka teke ya mtesiza meme. Abantu mwaba gendo kuma genzi zabido uzo kusonge zenja ulo. Wamune ukutumina kumantu wabwe live kumpewo. Ukuangule bila mwuli t-shirts. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba radio budu. Naba uliza babu wabibi jaba. Kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudu sana na vitunde bila nyewo. Fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu. Hanti radio budu esanzeko. Radio budu at 25.
3: Tuche yongira yo, odi disebiye mizanyo, wano mpugwa mtula tuke nguke sports special. Echi tunwe chisoka, wano kuredio buju. Nga chikutusibu wako, biwi ni bet Uganda. Uliche wetaka kwa msibu waka papula, biwi ni bet Uganda ye chidina. Omuli odi zensava na maguba gata banga wo. We wandisa katiku www.biwinibetyugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna, wini bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubeti nga, tekukiri ziwe liyavu, abata naweza miaka abidi mwe tano.
4: Wachado kuredio budu, haredio yomu ntuwabili joda chika makumi abili mukaga ezaka itakusawa enya eze chile choluna kuruwali lutu chali munte katekeno ya tula tukenke sports special hisawe nisoka ngabili mkubila ngate etambula ilanjago kutegeza koko anti kutusu wako wanafe ababi Winbet Uganda abagama antituwe yunge kongo itakwebisati ya fe ya www.bwinbetug.com teka mbutesi www.bwinbetug.com insonga zona osobolo kubiranga ate ozitambuliza dala malidadi sana gowe na omulunja uliriza tubade tuchengere yuko na maulire ngabwe gatambude na dala mubye mizanyo ku clubs gafa genja ulo tugabe ku msambi ogobaita Joel Serunjuji unako olwalero ngabwa bwalangiridwa mu butongole ku timu yabanafi aba Vipers na damu kasera kanunga timu ne mukubiranga ate yetekera tekera league yegwanga ya Uganda yokuntiko then yetekera teka no mpira gwa Africa kuanga juke anti champion atuchikirida ya nino kubanga atuchikirida mumpaka ezaka champions league season ya biyabili mukaga bili makumi abili musambu ngaba ino kubiranga te atambla so Lawrence Mulindwa alimugeza kubiranga te klabu ina jiteka watufu wenyini oboli ya uwasinga do kubiranga te yetaga mukasera kanu kubanga ya gama anti season yeno at least vinzo kubiri vya dala na dala kutimi ya banafe hawa Vipers sofe tulinze chimu kulaba oba biatusubi zo kulaba anti timu ino kubiranga te tambulirako byeri mukubiranga te kola mukasera kanu
5: kale no fevina dilira kuyo mtu wa bulijjo oja kupera ngo bifuna maridadi sana nenga bwechiri nti kumpira kwa club abamba bera abayingirira abalalanga bafuluma midfield abadde club ya Vipers kubayita Tade Oluwanga yasodo kupera nga yabulide club eno nga yakamala soon just aim na agenda gena mugwanga ya Kenya ku club ya AFC Leopards jagendo kupera nga agenda achangire endiba so of course banga lya mazeu sidene ni at least wangu de rich those gamanti yabadde yabadde jina mu bantu yabadde asamba nyo game zezo ne experience yolumu yabadde jana matalinga ye musambita de Oluwanga so area ku club ya actually yegata club ya Vipers nga free agent last season ngetandika akubanga yali amaze okubera ngalabikira ku kirabu ya APR egwanga lya Rwanda. Jukiri nti ku Vipers yali adabuzi nti wabira nga waka kubanga yali woko wakati wa 2017 mpaka 2019 we yabana gena mugwanga lya Egypt mu kirabu jibaita Tanta. Era nageza ko kubera nga tambula ku club zezenja ulo nasambira ko ku club ya Simba mugwanga lya Tanzania nagenda ko ku mugwanga lya Djibouti nagenda ku bagabi bo musimbi olo timu jibaita Atasola 7 yagena naba sambira kwa kwa mpira deni we yava nagena mkirabia APR yegwanga eria Rwanda then wanu mguanga rapiria Uganda njagala kubera nga mategeza kwa mchikari ya ye ya jita ni kirabia Express nagena kwa kwa kirabia Vira then of course nagena kwa kirabia Vipers so mkasera aka klabu za fenga zisha ini inga mu ligia oba mguanga rapiria singa zona ya uba yoko uluburuwe chigere era kilabu jonzo kogera kenene enene wanu mu Uganda ezibadde mu kasera kano timu jata jata agenda muko ya klabu ya KCCA ya Musambi Tadeo Luanga Leopards gemakagawa gawo abali koko actually abasambi ba na Uganda wali Musambi gweta Samuel Ssenyunjo actually yoneka kati ya chaliyo Samuel Ssenyunjo so yabega tako mutani kwa ya campaign ya wede edanga timu eno campaign ya wede mulije kugangiria Kenya abama lida mkifo chali chaku ili ne points nkaga munya points nkaga munya era timu ya gomahi ya timu ya Wangula League yabasinga ko bonido butano boka kitegeza nti omulamu wagwa bweno season gwa kulwana kulaba nti gomahi ya kiyabasinga ko kibagenda okupera nga balwanirira okulaba nti bakituka ko ko mu campaign yo mulundi guno so experience ya yo Musambi Tadeo Luanga maybe bajja kupera nga bajetaga nnyo akukira bweyo ya Viper kukira bweyo ya AFC Leopards so ku Vipers abayingira bayingira nabafuruma bafuruma katatenga yo kirabu ya KCCA bonge dokupera nga bakonfirminga abakula bagenda kupera nga bakwasaganya club eno ku tendency campaign ejja era twachikonyo ko kujo nti abatendesi bana babiri kuri Jackson Magera ne Blind Ssenyundo bala bikanti tibaina je balaga bachaliwo so timu ene mazo kupera nge kakasa Sonia Bili abiri mukaga bili abiri musanvu nga Blind Ssenyundo bwagenda okubeera bwagenda okubeera head coach yeso yagenda okubeera nga kulembera muko technical team eyo Blind Ssenyundo era agenda kubeera myuki wa Jackson Magera kitegeza nti Blind Ssenyundo agenda kubeera a head coach biri bila bikanti byabadde bakolanga toyawula ani yani sokuluno ekintu kimaze okubeera nga kirambikibwa munnambikiwa entufu mumbera nga bwegeza ko kupera nge tambula so Brian abere head coach Jackson Magera agenda kupera nga amuyambako nga assistant coach mumbera nga bwegeza ko kupera nga etambula then ye Simeon Masaba oyo yakupanga namba 2 akutimia pegwangi ya Uganda agenda kupera second assistant coach ila kuchoyino kumanya nchi Masabo na ateka kupanga Blind Ssenyundo abada china mumu kono choko ngido kupera nga sembe lila dala wano akubanga ila wanda wanda wali wana neku under 17 akutimu ya peye guangiri ya Uganda so wagendo kupera nga wete gereza kare nino awutimiride mumbira nga wajio kupera nga etambula
4: by the way nze mbade nda wangira nemu chisanja chiringu labanga Brian ringa head coach abadobu inzo usinga nga mbutufu laba ya butwala ya vila maulide ya vila mchi ndoza ya bade asingo kule milime nyo heja jowa head coach situganye na ye chari kanavu bade bachina muli abantu ababili niti Brian ya ino kuwela head coach so tumuagaliza vilu njibiede hile na daku timu heyo tuwacho gede kwa nunakula jonti chila vikanga timu bobaulida bobanga togobele dechi meza ngo tunulide butunulize nti kesi sibaji kubaguno baji kubaguli kibadde kirabikanga timu ya losing emipira eminja ate amali ya mfeche wala necha mazima chini nti timu ni atuka kukungula banirije solo kwiranga teji wangula so Brand Ssenyundo fenanga betumumanyi nti msajja ayaga nnyo obuwanguzi obwekike kya wagule nnyo era ensonga lwaki andoza linga alimu kusaininga abasambira biyetaaga na daku timu eyo abagenda okubiranga tebali tu obuwanguzi akutimya banafa ba KCC so sizone jya bikanga tegenda kuba nyangu nnyo ne mugwanga ili afya ya Uganda kubanga olaba nti kati klabu nga KCC elimu kwetereza Vipers elimu kwetereza Bavira balimu kubanga tebetereza so olaba nti waluoko change na damu ngeri ama timu zingano jigali mkubira ngate aga kwasa ganyamu ensonga so katumuagalize vilu njibierele na daku timu ya Viper rather ya KCCA omtende sewe guvaita Brand Ssenyundo
5: ya yeah, era aswira nyonti mugenda kubira mko challenge edi ye eno season ya gendo kubira ngetandika reason being ayinaba zanyaba badabe yuntomo batagenda kupera nabo because bo bade omuko bazanya bade basingo bulunjo kirabu yo ngayo Musambi jolo serunjo ji oyuna ya agenze katate aibani imbc bwe oyuna just singa cases eba tukakonzikirizganya nekirabwe ye ya zako na yaba agenda kupeda nga agenda chitegeza gama pesa habili gawa tegariyo then ye blind jala na ichi echimu yes of course yaba dachari mwana mtu nga tandaba kuteke wanyumu nga si actu, nga si msambi gogama nti abadde ya fuse nyo uwo mgaso enyo kukirabwe no nere visera bibi maso bibadde bitunuliddwa nnyo atera nobudde wabadde bikira mu kisawe still abadde agezako kupera nga deliveringa abadde waiche nyinyi ekiba kino kupera nga chiwe wayi mutufu bwacho so kati binabe nabo bigatagata ojagenda kumagamaga olabe nti kukirabwe ya KSSA brandi senyondo ka challenge kagenda kupera nga kaberawo era ina kupera nga lwano kufuna abazanyi chobola banti bafunye musambi Elvis ngonde gobaje mu kirabu ya Vida bagirenga batandikira mpola mpola bintu bya kubera nga bagatagata wano na wali tulabate bijjo kupera nga bidirira nenga officially agenda kupera nga yagenda kupera head coach campaign yeyo mbera nga bwetambula then natural anti balonzo musambi Ramu Nyakana Mpoga ye coach mu pure strength and conditioning so omukuru oyo so I an experience ya man akubanga abadde akoze koko kutimu zezenja ulo mugwangi ya Uganda wa club zezenja ulo mugwangi ya Uganda yaliko kone ku Uganda Cranes yaliko koko SCV na ni Vipers era mu songa zo kusoma musajja ibintu bye nabi nabi kwata mu mbere li modern actually aina qualification is mu sports science then mu conditioning coaching and sports management era obukugu bonna yabufunira mu gwangira German wali mu University of Leipzig so laba nti byakulabera byekakasa era season mpya tusubira nti cases eja kupera nge mwetaga musavise ezo era cases e chamaze dokupera nga chikakasi bwanti olunaku olwaliro batandikido pre-season nga betekera campaign mpya chobola banti bine byo kanjula abatendesi byenda byenda ibaddeo bigudde mu kaseera kano olwo kitegeeza nti babeera bamaze okupeera nga basimbula nga basimbulira ddala nga bagezaako okupeera nga betegera campaign yeeyo empya era KCCA omanyi ugwangirya Uganda buli wotawangula Uganda Cup notawangula ne lije gwangirya Uganda nebo malide mu kifo kya kubiri wano kubanga obuzibu buli wonti namba bbiri mugwanga ya peria Uganda tena nyunja ulo na naba mukaga just niti kasente kebapu na kekaba ula mukaga tini tini ni uo genda ku vyona vyona ivandi vade kubanga naba bide sigama da jagena mukafu confederation is cup so musigala muli yao so ye cases e atengo vuziwe baina niti baina nyota cases e edo kuangula e chintu chona chona kati baina kulanyisa nyota yo baide wazimu kuangula kantu kona yali chogama ndi chikopo chirimu koko mbavu 2019 so katika sisi ogende miaka musanvu ngatina che wangu la mukasera konga Vipers ebikope koko mbavu koko mbe echo chiba chi sikirunji okusinzira ku KCCA nabo wagisikibali bamanyira wali okisera wechatu kanga KCCA every season at least ebako ichintu chibatira mu chikapo neka kati echo mukasera kano lwafu kalufumo ili kirabu eno gwe muganda wa fauliriza radio budjo radio yo muntu wabuli jo so tulinze tulabe akakopa okeba wangula koko sibanga dene mabega kali kakopa akankulunza peace cup nenga etwenza jibalanga major trophy so cases h kopa kibasa mukupera nga bangule chitegeregeka ba wangula basa bakwangula sekafa wa 2019 era mu mwaka gwegumu bali bawangulira mukone richi afye gwangira Uganda ya 2018 2019 kati wabada muko okupa kubisele hivyo paka kakati timu ya Vipers yukopo bia wangu de atenga ne club zendala mugangiri ya Uganda ziba desigeza kwa kwe solo sawa nuwana wali gani kwekuline kilabu ya Chitala na zone ziba kubia zuangula kakati wala wanti Brian Senyondo wabeda nga kampeni ya soka kwangula kwa ganye chitegeza nti eno ye next over eno ye chance endala jaino kubako vya geze sangu mutendesi tulabe oba binatuukirira oba tebijja kupera nga bituukirira mu mbeera emu oba endala so ye Brian Senyondo olugendo olwo yalutandikire ne Masaka ng'omutendesi era bannamasaka tubeera tumuyinako ku oboolyawo akakwata akamaanyi n'okumwagaliza ekisinga mu lugendo olwe lwabereezaamu ku KCSA kwanga bobera likirivwaliwo nga tulabanga nzo butanamu kufuna ndagaano okusinziira ku biruubirwa bya KCSA ebyokuwangula ebera bikanati campaign ewedde byali mu kubeera nga bituukirizibwa kale nno ebinaddirira tujja kubeera nga tubikutegeeza
4: kale mbeera bwetyo bwetambula ku radio Buddukooli radio y'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebuli kubeera nga te mugyekuumiddeko mwebuli kubeera nga te muwuliriza tugenda kubanga tumulamuuko then bwe tuva mu kumulamuuko tugenda kudenda kiika ezidaka ez'enteekateeka eno then n'okutwala ku game nga bwegenda okubeera nga te ezannyibwa so tuva ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo
6: Abavuzi b'ebidduka e Masaka, Rakai, Bukoma Nsimbi, n'ebitundu byonna. Oyagala kufuna driving permit? Omukisa guguno. Aba wendi driving school bakomyewo e Masaka. Nga bagenda kubeera ofisi zaabwe e Masaka kusaza. Opposite ne roundabout etunudde wa Pokino. Okuvanga na kuzomwezi 17. Okutuuka nga 28 ogw'omunaana. 2026. Erigwa yagala kufuna driving permit. Empya. Driving permit yabula. Oba driving permit yagwako. Nawa yagala kuongera mu class mu driving pamitiyo changuwe wandise nga driving pamiti mugenda kuzifunira wo bakubire 0 5 3 7 5 9 7 wendi driving school besigwa
7: mpakaso pire sichasize yo kunyuma kunzi zizi no ku UPC kwa stata Ngera timu kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumombo ezo bomu kaga, bakanga kumi na muendomo ezo bomu sangu. Mpaka za FIFA World Cup, soka, katize tuliko. Tuwa subamu kusoku semba yoko wa Cristiano Ronaldo.
8: For Cristiano Ronaldo.
9: It's Messi!
7: Lion Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibidi muemu, oba chano bidamu musangu, ku Star Time. Kwesa sura umezi gumu, tukuje kubuke kuwalie saa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwaliku klasiko basu pabuke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uwabuli omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, Star Time.

0: kiri se George okulaba nti club ina inzo kupeda ngagenda kujia wulida kwa mkanda wafaguliriza radio budu radio yomuntu wabuli jo kale no ye vida ye situation mwebali ila febina didida wajia kupeda mga vitegeira bulunji nyo
1: kali mbela wetu vitambula ku radio budu kuhuli radio yomuntu wabuli jo by the way ni team yesa zaidi ya budu unakulewa wadeo kuna kapira kwa mkwano nakapira kwa kusingira drakasambi duwa wa sambi hapa tabade active na damu games ability menuze sodo kwa ngate zanya tababade nyo active nga goalkeeper woku wili then Kayondo Joseph yugira kumutebi yugira kumusambi zizinga Shiraf na wa sambi ya blalaba ba Chris Pass beba sodo kwa ngate wa sambi ya wa sambi timu wakufake kampaleyo nga bajita timu ya Eden FC so kugenzo kugwa kwede gole bade mkubwele nga timu ya Sazairi ya budu ayegenze masu nukubwele nga te eta ni wangu lididela obulungi enyo noluna kuruencha yo timu ya Sazairi ya Gombe genda kubwele nga te samba muko gemwe yo mkwano chente gede kukontine kuhoche bade saidi zeyo na ye kasensero nga bali mkusamba muko mugemu yo mkwano saidi zeyo ye kasensero so laba nti ama timu ziga nugaba dega geza kukwira ngatege teka teka na dala muraundi eyo kubiri rather mu games ezo kusatu ngawe zigendo kukwira ngate zita ambulia dala obulungi enyo agowe na omulungi auliriza eyo muntu wabulijo radio bodo ila emipira unakula Saturday then unakula Sunday mpira jujijia kukwira ngate jisa ambibwa tulabe unakulo kusatu unga ruwedeko dala mubutufu ania sobodo kwele angate alweti kide dala obulu nji enyo wenjo gele la wino njago kutegeza kukonti ama teams mkwete kateka jebufudeko tuwa government isaza eliabu limezi bali mkwele angate abete kateka ebye nja ulo ila mkwete kateka ebye nja ulo omutende skochi leo abama zedo kwele angate ba mjao okusinzira kumunda maulile owesa zerio wadenga ate waluwa maulile agaso so kufuruma ngagala ganti kochi leo balabika anga ba mwade game muyoka asolo kwele angate arivivinga omulimo gwe kutimia banafu awesa za eriabule mezi na ye urenta ndika embi na mwole agaso odo kwele angate gafurumi unako uluwa leo garazenti David Mutono Katono ya mazo kwele angate amudira mubigere kochi leo kutimia banafu aba nabesa za eliabule mezi ilanga ugwaso kabako la mende timi saza elia sese bali wali elutoboka dene ugwaze kubawade waka baso wado kwele angateva aluzi nze ezabade gol emukubwerele kutimi saza elia maokota yaso wado kwele angateva kubi atenga chibi inja chibali obo ulia usicha angunyo anaka muna akedaga kubanga mwemuli wa Gomba mwemuli wa Chagwe mwemuli wa Sese ulada danti mutufu sicha angunyo naka muna akedaga umuako gugwede njago kutegeza kukonti Mutono yali ku timu ya banafe abesa za Elia Maokota nera performance olwokuba nti yali mbi yasobola okubeera ngate yajibwawo then 2024 anjago kutegeza ko konti yali ku saza Elia Chagwe era ne baluzinga gol yali emukubwerere mujuka ya gol yo msambi oyo agobaita walaga Mike wabula agenda kutanikira mu game jensu byante agenda kubeera nzibu nnyo ye game ya saza Elia Chagwe bagenda kubeera ku Bishop Semukono bagenda okubeera ngate babeera nayenga byonna na timu eno byesobola dokwera ngate koze elimu kwera ngati yete kateka okulaba nti buli kimu kigeza ko kubanga te kitambula bulungi kubanga sente bazitaddem performance bageza ko kubanga te baga kubanga te bateko performance singa so disaza eri abanafe abacha ababulimezi mumbera nga bageza ko kubira ngate etambula ye omusambi oyo brother omutende soyo gwe bayita Mutono David abasingo obunigo bakaza ke lya katono kati yagenda kubira ngate abakwata na da kusaidi zeyo gwe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijo radio boddo munteka teka nga bwegeza ko kubira ngate etambula nenga zovu nao ebibinja nga bo biyimiridde nga twakomekereza match day 2 ekibinja ekyabulange busujju ekikulembedde baina points mukaga mu games 2 then Buddu baina points nya mu games 2 Buvuma baina points 3 mu games 2 Chadondo baina points 2 mu games 2 then Bwekula baina point mu games 2 Nebuluuli baina pa tebaina point name mu games 2 ekibinja ekyama sengere gomba baina points mukaga baina nachago baina points mukaga mu games 2 then gomba baina points nya mu games 2 makuta baina points 3 mu games 2 sese baina point mu games 2 bulemeze baina point mu games 2 then busiro baina point mu games 2.

0: Put ya 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu abuli go. Uli dizomu pira. Endiba yempa kasa chikopo chensio na. Wana kuradio budu. Empa kasa chikopo chensio na. FIFA World Cup 2026. Nga kutusi wako. Aba bet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. O wangule. We wandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kuzi saka simu akatono. Nga tulina interneti. Njiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtel. Oba njiga star emumu kaga tanu. Stachenda hashi ku MTN. Osobulo kwe wandisa. Utanikidawo kusibe mipira. Aba beti. We are the best. At it again. Wamune, the Coffee Village Merichi Group, abatunda ploti musaise zenja ulo, mubitundwa bienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Guoguleta kofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.